0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Okay mga higala, daghang kaayong salamat. Welcome na usab nining atong tulumanon tingog sa katawhan dinhi lang sa B 92.7 FM ayong buntag kanang tanan. Og may buntag pod sa mga avid listeners sa 102.3 Kiss FM ilabi na gyud sa atong kinakusgan nga DJ diha. Si Cyrus.
2: Toto.
1: The Boxer.
2: Cyrus the Boxer. Oh, madugangan atong listener o partner kay.
1: Madugangan.
2: Naka-hook up man ta karong orasa sa Kiss 102.3 FM. 30 minutes hook up. Thank you so much no. Sa atong mga listeners nga mga bulanon. Okay, so muna atong timbayaon tanan. Padayon ta sa atong program.
1: Peter Duplas, good morning. Si Romeo Xerdan, Rini Chris Kadya Arcamo, good morning mga idol. Chuna Ayop Balighot, good morning mga sir. Murag nakapilar ba ni kagahapon sa DSWD? Si Mang Chuna?
2: Diri man katodiris, cultural na yun.
1: Moto. Adil Digdigs, morning mga sir. Juicy Pabiler Karisusa, good morning mga idol. Watching Look Panglao. Unya Ranilo Kuyag Bimat. Good morning mga sir. Watching from Lubugon, Duiro. Na po'y Duiro. Salamat kayo sa tanong mga taga Duiro.
2: Lubugon. Lubugon.
1: Lubugon man eh. Lubagon.
2: Ha, dili ayaw pa na Lubagon.
1: Ako sa dahil. Lubagon.
2: Lubugon.
1: Lubugon. Dili, Lubagon.
2: Ayun na, Lubagon. Kay delikado na.
1: Patay tani sa mga taga Duiro. Lahir na sila tuwan niya, taga Duiro, no?
2: Maimpit sa tana.
1: Lahir na sila kuhan, tunadan. Na sila itunadan lang diha, Duiro.
2: Di ko kasunod. Thank you so much sa itong mga listeners dahil sa Duiro Bowl. Sa itong mga listeners dahil sa my second district partner, sayo ta nga sipa kaya itong signal dahil sa V92.7 FM sa tanang mga lugar, no? Dahil sa segundo distrito, no? Dahil sa President Garcia, sa Ubay, at Trinidad, no? Dahil sa may Trinidad, o niya San Miguel, dahil sa Dagohoy. Kusog itong sipa kaya itong sibya o signal dahil sa sa B92.7 FM Bohol mga kaigsunan.
1: Okay, sa dipata mo, padayon ato atong topic, federalismo, o niya atong isumpay po ni sa ilik kining news karon sa pag suspend sa or pag extend sa barangay, no? Eleksyon unta karong November to. Palihog sa ko, gunsay atong ipaluap gamay itong nag-viral hantod karon padayon ang pag-viral sa social media ining isda nga pumpano na nagkantidad. O gunsay nakuhang reaksyon sa mga restaurant o hotel dere sa ato ang probinsya
2: okay.
1: Sa Bol.
2: Okay partner, no? Ato ning isgutan dere sa local na isyu, no?
1: Isgutan ka dyan.
2: Kani manggong nag-viral sa social media, no? Nga kana laging pumpano nga unsa siya gipirito. Gisun's plato. Gitong-tong sa dahon saging.
1: Nay, murag limon. Di ba ito limon sito? Ang sa'yo tawag ito? Suha? Ang sa'yo?
2: Buongon na lang. Buongon. Buongon nga gamay.
1: Buongon nga gamay. Suha.
2: Okay, partner. Atong itawagan ang presidente sa barba kanang Bohol Hotel Restaurant Association. Si Sir Makoto. No?
1: Makoto?
2: Kining sana.
1: Ang saman to siya? Hawak muto?
2: Di. Siya may presidente.
1: Dili na siya hapon.
2: Dili.
1: Makuto kaya hapon, maguna.
2: Tagalog.
1: Hawak muto.
2: ayaw, pinuang na partner.
1: Sige, madayon. Okay. Madayon.
2: Atong gi, kung ato ni gi, iskoto.
1: Iskoto, adikaw na tarunga. Lagi na lagi. Sabi mo na akong hawak mo to.
2: Sir Dewar Iskoto.
1: Oh, Iskoto.
2: Siya manager na siya po. GM na siya sa...
1: Dili
2: na
1: yung hapon, dili.
2: IBWL.
1: Tagalog. Hotel, murag si Sir Kent.
2: Murag Sir Kent. Okay. Good morning na Sir Kent. Kasi global. O ni Sir Dennis. Okay. Partner, ano? Nahimo mag-good ni siyang... sana marag naka
1: big issue kay nag-viral
2: big issue or big deal issue mana partner
1: super
2: according sa iyang opinion no ni Sir Doer Iskoto nga kining as a presidente sa bar kining Bohol Hotel Association Restaurant Association Amatod pa niya nga unang-una partner, ilang gi istudyuhan ang post no. Hmm. Number one, ang post ko no matod pa niya nga wala gibutang dito og
1: unsa
2: nga restaurant,
1: asa nga lugar, basta lang panglaw.
2: Asa nga lugar, panglaw, Bohol ang gibutang. Unya, ikaduha partner, matod pa niya nga ang maong post sa iyang originality. Matod pa niya kung asa gyud gagikan ang maong post. Mm. Wala man po dito gimension pila ka gramo nga na ang maong isda murgibutang ra nga presyo katong presyo nga pila to 1600. Oh. Wa man po wa murgibutang pila ka gramo kay mabana-bana man dito kanay magong isda lagi nga pumpan no. Mm. Dili man po ni ingon nga ordinary la di man pers burot-burot or kanang sa malangsi nga tag 100 ray.
1: Kilo. Basta kay dili niya nimo makuha sa yano-yano nga mananagat kay culture lagi na culture.
2: Mahalon yun nga isda. Mm. Wala dito gibutang pila ka gramo ang gibugato niya o niya. Nabay kuan ba kanang makapangutana ta tinuod ba ka ni nga post or kana bang gi-post lang unsay rason nga no iyang gi-post ngayon adto gibutangan lang dayon og presyo.
1: Di ang namay kuan god, namay nag-post di mao katong nag-post mo to ilahang dili man mailahan man nimo nang nag-post sana radar PH unta to.
2: Ambot og mao ba po na siya original?
1: Radar PH
2: mao ba na original nga ga-post?
1: Oh, ma-contact man na og kung gusto gyud nga ilang imbisigahan pero mo lagi na og magpitok-pitok ra po ni atong mata, mutan-aw sa post og mubasa sa comment diha gyud ta taman.
2: Sayang explanation partner. Mo lagi kon ibutang nato hotel dito sa hotel gi-order. Dito to sa restaurant ba? So lahi manggod ko no kon restaurant for example di Restag Bilaren buta nato mga restaurant so og presyo imong basya di ginay mo makumpara sa presyo sa mga hotel lahi gyud siya no. Unya mao na nga bisan sila mismo ang association sa bar nagduda sila kon unsa may tinuod ba legit baka ang mao post or dili.
1: Mao lagi naamay nagpost, naamay account sa nagpost. So nganong dili Manila imbestigahan kay nakadaot man nagviral guna sa atong probinsya sa Bohol
2: pero og nay mo imbestigar ana dapat ang gobyerno.
1: Mao gani so siguro wala ra pud na tagda anang kapanungan ni Wokumoto unsa to?
2: Di ayo na dili bino ang manay mo dili.
1: Iskoto nga gi panguluhan ni Sir Iskoto ha mahimong wala nila tagda kay ba sinula ra pud nakaapekto sa ilahang sa mga restaurant or sa mga hotel
2: resort. Wala magyud pod.
1: Basig wala ra na kay epekto.
2: To kay unang-una lagi para nila gaduda sila nga dili lehitimo ang maong post kay kulang sa mga impormasyon.
1: So, okay. Atong tugutan nga dili lehitimo ang post.
2: Gaduda sila.
1: Okay ra di ay ta. Magpost-post bisag unsa. Okay ra sa social media.
2: Dili okay. Dili okay kayo bisag kita. Nganong unsa may rason nganong imong i-post para lang pagguba sa imahin?
1: Daghan mag mga balingkot og utok sa ako nang giingon nimo. Okay. Daghang mga kakontrapartido sa mga leader rin nato sa Bohol nga gusto silang madaot ang Bohol. Kay kung madaot ang imahe sa Bohol, simpre mo banda na sa mga leader nato sa Bohol.
2: Mo na nga kun dunay
1: mo banda.
2: Dunay mo investigate partner para nako ang atong mga naa sa gobyerno maoy mulihok. For example, LGU Panglao ko naka-mention nito Panglao or ang provincial government mismo no ang tourism maoy mo himog initiate nga i-locate kinsa man gyud ang pinakaunang ang original nga gapos adto para mapatawag.
1: Akong balikon ha. Kung ang atong mga leader taman ra sa pagpitok-pitok ang mata samtang mutan-aw sa post o magbasa sa comment, so bote pa sa bot, daghan ang musuhid ani.
2: Mahimong sundon.
1: Maura na atong mga bata nga maghimo og mga panghulga sa mga eskwelahan. Mias midaghan mangani ito saan pagkakani
2: nga gani natoy balaod balaod nga nagprotect sa mga kabataan motoy gihimo pug taming
1: saan pagkahaog kani siya kalingawan lang ni sa mga content creator ang atong probinsya sa Bohol. Kalingawan ra nila ba? Atiya mo, dali aday taani mo pa viral, dali aday mudaghan ani ato ang followers.
2: Mupuso ra tagnahal. Mupuso ra tagnahal.
1: Ato lang kabuangan og pangdaot ning mga mura ta og kuan ba? Mura ta og sani, mura og way kwinta ang ato ang probinsya ba? Nga kabuangan lang diha sa social media. Di ba?
2: So mo na angay
1: hatagan. Hinaot ka nakuha untan lang akong punto.
2: Oh, nakuha imong punto nila.
1: Ay, so, hinaot ba? Hinaot kong nasabdan nung tan lang akong, akong buti pa sa buti.
2: Mo na angay. So, kita, mo lagi, tulay, morag, usa rata sa mga, kahimanan rata partner sa pagpaabot sa mga informasyon. So, mo na, ang atong equal po ang atensyon sa itong mga leader na sa gobyerno, kay siyempre sila mag-concern agency ani.
1: Pwede manguna og pagtanaw nila og di gyud makahatag og saktong rason, pwede manguna lang ipa-block sa Facebook ng pizza. Kanang account. Okay, dako magaya lang nakadaot. Oh. Pwede manguna manawagan maghimo og kuan dire nya ang atong mga official dire nya ipakuan dito sa Facebook.
2: Di bitaw. Di bitaw to yung ga-post. O, kaysa man itong gapos.
1: Pero na, di natag doon, asahan ninyo, nga mudaghan yun ding, mga binuang pa.
2: Di ba ito yung gapos partner sa katong, sa ito, Chocolate Hills? On sa may, wa man siguran.
1: Watag na! Ay!
2: Patawag.
1: So, tatama lang hinana ba? So, kabuangan na gini ato ang probinsya sa Bohol, di sa social media. Himuon lang na lang ng content-content. Asa ba kayo? Musikat po noon ang Bohol.
2: Himura na yung negosyo.
1: Musikat po noon sa partner, musikat.
2: Musikat, kaya sige, madunggan. Daghan ang mag-share ba? Share. Mabot na ito, squad.
1: Mauna nga.
2: Pero nikita ang kapos.
1: Mauna nga, mudaghan po ang mga turista.
2: Mudaghan ang mga turista.
1: Okay nga naman. Uy, murag, kuwan lagi ning Bohol ba? Suwayan ko na ito ni Adto eh. Kanunay man yung mag-viral sa social media. Suwayan ko na itong adto niya. Tanahon ta na ilahang pampano dito kung sa gini kamahal ba eh.
2: Kaya mo lagi, tibo.
1: Daghan makurious ba ang mga turista? Di mga rehinoon sila. Basig maunay tumong.
2: Pero,
1: sa, di, basig maunay tumong sa itong mga leader re. Ilan ang ipasagdan
2: para
1: mubiral ang mga tao nga mga turista. Makurious sila ba? So, mga rehinoon Bohol? No? What the kabalo? Basig mo lang na, basig mo po na ilang tuyo ba?
2: Katong kapos part na ba? Para lang yun ako.
1: Gidrama ba? Gidrama lang ba?
2: Akong balikon. Pananglit kon ga-order to siya sa Osaka Resort. Iniglingkod ni mo dito, tagaan magkaog menu. Di ba? Mutanaw ka dito, unsa imo hang order, mo yung gi-order. So pag-order niya, ingon siya, kani ako apong pano. Nahibaw siya ng pilay presyo. O niya, naibaw po siya, pila to kagramo. Kasi ba, og hilaw to yung gipili, kay imo yung gipaloto, naamag yun to'y, kuan?
1: Dile.
2: Correspondent nga presyo. Pila kagramo. Maunin siya yung presyo.
1: Ana na lang, may.
2: Before gipaloto, naibaw na siya nga mga to.
1: Ana na lang, may mga higala, ha? Kita tanan, kamo mga naminaw diha, kita tanan. Kung doon na tayo common sense, bisan asas, nga lugar, dili lang sa Bohol, ha? Bisan asa nga lugar, dili lang sa Bohol. Dunag yoy mga baratohon og mga mahalon nga kananan. Di ginato na siya malimot. Bisan asa? Bisan asa ang lugar sa nasod?
2: O gusto siya baratohon partner ato siya sa karinderya o restaurant?
1: Naungani! Na ay turo-turo. Na ay karinderya. Na ay simi mahalon gamay nga aircon. Na apoy, kung gusto ka, na ay mga, si tawagan na, kanang outsider ba, kanang lako-lako.
2: Si lako-lako.
1: Na mga sudlan ba, mga lalo. Naabitaw mo, ana sa mga opisina.
2: Kanang suroy-suroy.
1: Suroy-suroy.
2: Nga sudlan.
1: Namay,
2: Pwede rin.
1: Barato na, amanda.
2: Pero wala man na, pumpano suroy-suroy.
1: Pumpano, rabre, makaon. Sample lang ba, sample.
2: Oo, ito yung order man, pumpano. Wala man sa suroy-suroy.
1: Ato gina-example.
2: Ito sa resort.
1: Kana sa mga restaurant. Kung aray po ka sa mga dagkong mall o gusto ka, magmabitaw yung sikat kaya ng Jollibee ka ron o kineng mga padpo. Kung anha ka sa mga sikat, Irko na. Lami kay kaglingkuranan. Sampol na ta. Bahala mo sikat ng Jollibee. Sampol ng Jollibee. Mugasto na kag 100 kapin. Nakastambay na ka sa ilang sulod.
2: Nakapabugnaon
1: ka. Nakapahuway ka. Murder na kag isa ka paas manok, isa ka luto. Isa ka gatos na kapin.
2: Isa ka gatos.
1: O kung atong hunahunaon ba?
2: Depende lagi sa imong order.
1: Depende, pero ganto po ka sa class kayo nga resort. Resort ha. Naplin sa dagat.
2: Apil naman itong bayaran ng environment charge na to.
1: Normal na. Normal na. Para na ako, barato ra gani ito. Huwag ako yung resort dito sa Panglao. Guwapo kaya akong resort. 2,000 to.
2: Pananglit partner ko. Na ato siya sa Mahalon. 5-star nga resort ni order das Panglao. katong presyo, barato rato.
3: O ka ko lagi 2,000 to. Ngano nga ko tong i-2,000? Ngano ha?
2: Nindot kag environment.
3: Ah, ngano nga ko tong i-2,000? O ka ko'y tagiya sa resort o sa restaurant. Ngano nga ko tong i-2,000? O ka ko?
2: Oh, ngano man?
3: Ngano?
2: Ngano?
3: Tagsara may mga on sa akong restaurant.
2: So kasaon ni mo?
3: Ay, siyempre! Tagsara may mga on. Oh. Kay daghan mang mga barato na ay lako. Oh. Na ay mga gisuroy-suroy. Oh. Na ay mga passport nga 100 ra makagasto na ka. Kana kay miadto ka og wanto ka sa kuang hotel and restaurant ka perting pagkanindota na apay swimming pool amang aguanta ka sa ang presyo 2,000 to ako
2: dili ba kato usa na og katong ka post ba pananglit vlogger basi pailao vlogger ko kanang sikat ko nga vlogger unya basi gusto to magpalibre unya wagi libre mo to gipost
3: ako na og ako po yung official sa gobyerno ang akong rumbuhon kadtong nagpost
2: ang original okay say kay katong gipang share mo to
3: para dili siya tularan og sa Tagalog pa. Kaya kita kahibalot, ha? Daghandag! Gusto kang tag 40, tag 30 nga sudan kung gusto nyo.
2: Ay, daga!
3: Na, ha? Na, ha?
2: Unya, og ari po siya sa karineriya, og katorang, usan na, pumpano yung order partner, brato-brato, roboto, deres karineriya.
3: Wala pumpano sa karineriya. Wala.
2: Wala.
3: Wala.
2: Ay, sinapaw.
3: Pero laing isa na. Ma, katambak, kini tamarong.
2: O, lagi. Mawa po yung i-order lagi itong mahalon. Order ang tato siya o ka ng burot-burot. Dili rato kabot o 1,000.
3: Sako nang giingon. Matod pa nila. Di tama kasiguro lagi o binuang, ra.
2: Amo lagi.
3: Pwede ramang ganto o nagluto siya isa kabuk pampano. Siya rin galuto. Isuod niya plato. Ay nanaon niya pagkaman. Picture niya.
2: Para content.
3: Oh.
2: Nga nung buhol mo po niyang gi-mention.
3: Wala di sa lingaw lagi. Mas may lingaw ba?
2: Mas may to partner.
3: Huwag mang guilain kalingawan ang buhol. Nga naman. Nga nung buhol niyang gi-content. Nga no? Kaya ang atong mga leader di man magtagad sa mga inanang isyo. Sige naman ang kabayral nga na.
2: O, didmara.
3: Didmara man. So, kining buhol may lang kabuangan. Ato ka sa laing lugar. Di ba kay persona nung grata ka dritso?
2: Oh.
3: Ato ka sa to? Sa Jinsan. Oh.

0: gusto sila tinuod ba kanto kasi
1: order
0: ito. Tanaw na presyo
1: ana. Sila na po karon mag-post. Sikat mo da ganan turista sa Bohol. Ako mo inon nimo.
0: Ganahan mo tilaw.
1: Wa man ta kahibalugod.
0: Kalami ni isdag pinirito.
1: Wa man ta kahibalugod og paagi punto sa pag-promote sa turismo. Halimbawa lagi, miabot sa laing nasod ding viral. Unya ka nang 1.5 kay kaya ra makaya na sa mga turista nga mga pariner.
0: Pisos man tugi.
1: Pila ra na mahal kay dollar ron. Karon. Amo nga turista mo jud. Hala. Pagabot sa Pilipinas at tagbohol at tagbohol kay grabing pag-viraling Bohol.
0: Mapalitan
1: silang pumpa, no? Diba? Mi-click ang turismo. Midagan ang turista sa Bohol. So, wata ka balo lagi o paagi punto sa uban para mo balik ang turista dere sa atong probinsya sa Bohol.
0: Taw-taw, bubalik.
1: Ay, makuryos sila lagi. Makuryos ba? Masa yung kahaning lugar sa Bohol, no?
0: Unsa ka na isda? Anong unana magiging presyo? Pero pag utana usaw pito kadaka pila may timbang lagi atong isda lagi.
1: Ako nagduda ko nga maunay teknik nila kay wa man tagda sa atong mga leader.
0: Wa tagda. Pero basi ipatawag.
1: Sige naman na.
0: Basi ipatawag na partner kay session man ron sang gunya pang.
1: Ay ayaw na. Ako nga ako tambag sa mga bumbir. Ayaw na. Pasagdi. Kung mahimo pa pasagda na to nga daghan jud kayo mag-post bisag unsa ra mga pagdaot sa Bohol para mag-viral kita musikat jud ta pagayo
0: og dili to siya tag doon maingon na lang wato na nato siya in a natural death.
1: Ay
0: sa among isyo
1: ay kanto lang bi agi chocolate health giblag
0: nawara man nawara man
1: nawara pero wa na ay sikat gyapon sikat chocolate health
0: nakashare na
1: maunay apara na ko.

0: Didman na lang ka. Murang nga na ba ka? Murang nga na ba?
1: Og sa politiko pa na parte, ingon na dayon nga. Ingon ana magyun ng kanang mangga nga nindot kayo bunga, daghang kayong mabuno.
0: Tabangag sungkit.
1: Tabangag sungkit, tabangag buno. Kaya guwa pa kay bunga, adig yung kabunon.
0: Ay, Nanara, sakto. Karoon pa ko nakarealize. Sakto dahil na ang teknik para mabalik o dagsa ang atong mga turista dari sa Bohol. Okay. Bisan gani siguro.
1: Kaya ganahan mo suway o order.
0: Suway, Kaya mo tanaw ba? Ano sa gidening Bohol? Nga nung firme ning mag-viral niya social media. Pating si Kata.
1: Pagtabok lang dahil sa Bohol, ako nakagastok. Tabok ko nun good o loud.
0: Ryan Palak, watching from Kotkutan, Valencia. Adriel Jagdigs, kanang nag-viral ra isda anha ra kumutuo og naay resibo niya ipakita. Peter Doblas, dapat naay ngalan sa resort, hotel, restaurant para mahibawan. Edgardo Balegot, good morning natong tanan. God bless us all. Okay, salamat.

0: Chicks 500.
1: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
0: DTX 500.
1: So, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: has a place to call home. For Boholanos looking for a home they can truly call their own, Amiraland continues to bring quality residential communities closer to you. Whether it's your first home, a home for your growing family, or a smart property investment, Amiraland has a place for you. And now, making your dream home even more within reach. Limited time promo. Get your ready for occupancy home with an all-in down payment starting at only 10,000 pesos. No reservation fee. Yes, you heard it right. No reservation fee. For inquiries, visit us at Amiraland Sales Office at the ground floor, JLU Center Block, Dampas, Tagbilaran City. Move closer to the home you've always dreamed of without the long wait.
1: Uy pare, nindutag yun sa imong balay, oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod, ana?
2: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
1: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
2: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions o daghan pa para sa balay o negosyo.
1: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
2: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sa tka ma-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
1: Sige pare, muadto gyud ko ayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
2: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
3: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita o tambal sa bisan-asang butika raman? Pharmacy. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
4: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
5: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Escape to Italy, Rhine, in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: May adlaw dok, mangutan ako na apod batay product para sa prostate. Ako nag-use kong Makabuhay Plus o kang ako ang husband na ay diabetes o prostate problem. Okay, sa mga lalaki na ay prostate enlargement or prostate problem o especially diabetes on. Kaning both dapat i-address yun siya nga manormal ang blood sugar level para yung hormone mabalance. Kasi yung prostate enlargement is related siya, nakalink siya sa hormonal changes or hormonal imbalances sa lalaki. Sa ato pa, maging careful ang lalaki, unsay dapat niya buhaton nga dili mag-abnormal or ma-imbalance iyang hormone. Inumduman na to nga na ay enzyme nga kanang gitawag 5-alpha reductase. Kining nga enzyme iyang usbon ang male hormone testosterone paingon sa dehydrotestosterone. Nga mo na siya mo-stimulate sa prostate growth. Mo na siya mupadako sa mga mupadaghan sa mga prostate cells. Nga muhubag ang prostate. Ang testosterone dapat mabalance siya. Now, daghag factor nga anong muhubag siya, anong ma-imbalance siya, daghag factor. Pero basic ta, balik ta sa 8 laws of health. So ang hormones, giproduce na siya sa endocrine glands. So atima na ang imong endocrine. Ang testosterone nga hormone sa lalaki, ginaproduce na siya sa itlog sa lalaki or kanang gitawag testicle. Og base study, usa sa makapa-imbalance ang stress, ang taas og sugar level. Pag diabetic ka, magka-imbalance po na siya sa itong mga hormones, mga lalaki. Mauna kung diabetison ka o naka-enlargement of prostate, dapat i-address po nimo ang imong lifestyle nga dili makapadiabetes. So, dapat naka-good sleep. Now, nindot maning mugamit taaning mga inhibitors sama sa 5-alpha reductase inhibitors, pero na-chances pag once sige kag maintain ani, na chances nga mo develop into cancer yung prostate enlargement. But I'm not saying nga ang tanan magka-develop og cancer, pero na chances kung na alternative nga pamaagi, then go ta dito. Nga naman, kung mahimo layo ta sa mga chances nga magkaroon ng cancer. So, number one, i-address nimo ang imuhang stress. Dapat na kay meditation kada adlaw. Mauna nga sa mga na enlargement of prostate, dili gyud may nakay kaaway. At the same time, nakainsaktong breathing exercises. Dapat dili hugot ang imuhang bakos. Importante na sa mga na-prostate enlargement. Og naadyukay nature and outdoor activities. Lakaw ka, baklay ka sa gawas, ayaw kay paduol sa mga pollutants, no? Pollution, labi na kining kasaba, no? Kining saba nga palibot. So take Makabuhay Plus Herbal Capsule kasi ang Makabuhay Plus Herbal Capsule na siya anti-stress formula nga mupalami sa tulog, mupatabang pur kung nakay problemas kasing-kasing nga dili ka maghagok matulog, gaan ang imong pagmata, especially kung nakay arthritis o diabetes. So pwede ka mainom og Makabuhay Plus buntag o tuhapon, pwede po first 1 month tag duha gyud capsule inom buntag o tuhapon. Pag okay na imong sugar, blood sugar level magnormal na gani, pwede ka mag-inom isa capsule sa buntag, duha capsule sa panihapon para gyud nga mas maka-recover atong lawas og napuna siya anti-inflammatory. Makatabang ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga na-prostate problem. Mao na nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga, nindot po na siya nga mulimpius atong atay. Manang inom taana, kada adlaw, o labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog. Labi na sa mga kusog mohagok, mga pinangga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya, katulogon pa ka pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi o kung magsigi na siya pinangga. Kasi butod iwong tiyan, pag-augma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Igong tayong mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
5: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos dun ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski yung saon akong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay daghan na kayo gipamati sa kong lawas. Then dito na found out nga na ako'y hyperthyroidism. I heard MXray way back before pa ko na-diagnose og hyperthyroidism. So it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganon. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine checkup. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then, the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the, ano, the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God, MX3, diriju ko believe.
6: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan-asang butika raman. Pioneer sa mga generic medicines, adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
7: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorzin hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, bari! Oy, kumusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
9: Ah, oh, bari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre

0: ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga is medical center sa tibuok Pilipinas.
1: Oh,
0: mao ba mari? Interesado ko makuha sa bug share mari. Ado awa lang ang investor relations officer sa ACE mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
1: Sige mari ha. Sige. Dakang salamat sa imong impormasyon ha mari. Dayon mari. Mudong ko sa ACE Medical Center Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jackpot!

0: Unsa rin ang imong ATM card?
1: Pinoy Co-op sa PHCI.
0: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
1: Kano sa kakakuha sa imo?
0: Atong last month, imo?
1: Ay dungan-dungan tingali ta.
0: Matay okay man kayo ning Pinoy Co-op ATM sa PHCI bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglan magdala ka cash.
1: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na ito atong Pinoy Co-op ATM sa PHCI. Pwede ka maka-withdraw, pwedeng gamit og bayad. So, okay yung kayo.
0: Pero, kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
2: Mga kaabag, atong pahimuslan kining bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Co-op ATM sa PHCCI, bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo-withdraw o mo-bayad. Pag-andam lang og 360 pesos, ang 150 niini para sa card, ug ang 10 pesos para sa miscellaneous, ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI na atong kaabag sa kanunay.
3: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The new Kiss FM 102.3. It's 29 after 9 o'clock in the morning. Hey, get a good news, mga ka-Kiss, mga kamakabuhay, EXL All-in-One Skincare Oil, kauban nato sa pakigbatok kontra dengue, especially karong panahon na nga. Rampant kayo ang dengue diri sa atong probinsya. So importante yung kayo nga protection na nato atong kagulingon o atong pamilya sa mga klase-klaseng mga sakit nga especially kining dala sa lamok, especially kining dengue. Munga na ang EXL All-in-One Skincare Oil para ubanan ta o tabangan ta batok aning delikado kay nga dengue. So, unsa koneksyon. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, magod. Dili lang ni siya basta-basta nga skincare oil. Ginama ni siya sa puro nga lemongrass essential oil o mga halamang gamot nga maoy nag-serve ni siya og nani siya natural nga insect repellent property. So, meaning, kung mamutang ka ani, dili yung matagbuyan og lamok. Kay, I don't know, there's something about the scent nga ganahan ang tao pero di ganahan ang mga insect, especially ang lamok. So, ang kanindot kay pwede gid siya sa tibok pamilya, pwede siya sa mga bata, pwede siya ni lolo, ni lola, ni ate, ni kuya. And yeah, it's available diri sa Kiss FM. Available sa inyong mga suking butika diri sa Bohol. Ang EXL All-in-One Skincare Oil o ang EXL Makabuhay Plus Capsule, kauban nimo, kauban nato kontra dengue.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
2: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care. Donate your hair and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
0: Hello, ka-Kiss! Na ako istorya nga gusto ipaambit ninyo. Doon na yung mga higayon nga abi nato o yano ra nga sipon. Sa kabaheng, gamayang sipon ra. Unya, mingon dayon ta. Okay ra ni. Ingon anapod ko sa una, dili dayon kumainom og tambal. Abi nako, basin mawala ra ni. Pero dili day igo ang pagpahulay. Og pag-inom lang og tubig, aron mawala ang sipon. Kay samtang nagkadugay ang sipon sa lawas, mas musamot kini og makapahinay sa resistensya. Kung makasin natin og simptomas sa sipon, mag-Neozep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon virus sa lawas. Og pwede ka makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab ang pinakadaghan ang sipon nga virus. Maong kinahanglan dayon pakgangon. Maong sa unang sinyalis sa sipon, mag-Neozep Z Plus with zinc na dayon. Dunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity. Tabang aron mas mapadali ang pag-ayo sa simptoma sa sipon. Sulod sa duha o tulo kaadlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ranimo nga musamot o mahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyalis sa sipon, mag-Neozep Z Plus Forte with zinc dayon. Phenylephrine HCI plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus Plus Zinc is the generic name of Niazep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kiss FM News at 45.
1: The new Kiss 1023 now brings you the news at 45.

0: Ay, kalimot, mga produkto sa EXL, makabuhay nyo karong mapalit sa mga suking butika o sa itong radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, kauban sa nato sa pagigbatok kontra dengue.
1: The best of the 90s to today.
2: KISS FM 1 and 2.3.

Shop muli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay. Ang

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ako dai si Rain Galvet usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
5: Pagpagaling ng Pilipinas.
6: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jackpot!

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

Eh, kay diha man God gina-absorb, diha ginasuyop sa atong lawas ang mga sustansya nga imong gikaon. Mao na importante jud kaayo nga atong hunahunaon while nagkaunta, giusap ba pag-ayo na ako akong gikaon, na pino na ba kaayo, ay ha nimo itulon mga pinangga. Kay naisgutan na to na sa miagi na itong lektura, pag dagko pa gani kaayo imong pagkaon, 5 minutos pa lang gani, humanakagkaon, ngadto-ngadto, mao ni mo kos. Hypertension, taas ang BP, diabetes, stroke, bisan arthritis mga pinangga. Heartburn, mag-aslo imong kutukuto, magsakit imong dughan,

0: Ikaw ang mapilian. Tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na. Ug palit na sa inyong paboritong EXL products. Ug basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
1: Hi, it's Elma Guman.
2: Basta healthy, happy. So, health tips na to, panawagan na to sa itong mga bus drivers. Basta long distance, long drive, pinanga. Panahon nga mag-stopover kay para mangaon. Dapat tagaig 20 minutos break. Manghunong mo di as kananan. Tus lang, mga driver, dali kita mahuman, mauna hinungdan nga tag-as ang mga BP. Mauna hinungdan, daghan sa mga bus driver. Imbis nga, mo-retire na, gipang atake. Daghan sa mga bus driver nga nag-retard na pod, gipang atake. O daghan sa mga bus driver, sweet lover. Aba, unta tinuod no? Pero daghan sa mga driver, saputon mga pinanga. Mga konduktor, saputon. Tungod kay, paspas kay mo magkaon. Soft drinks mo magkaon. Mahal ng soft drinks mga pinanga. Asos kasimana, kausa, kaduha. Dili gyud adlaw-adlawon. O niya, pagsaputo na pod, mo na hinungdan mo bagtok ang atong mga kasing-kasing. Taas ang ato ang inflammation sa itong lawas nga mo hinungdan magka-arthritis ta. Nga bisan pa itong mga ugat sa ulo, pwede magbagtok o maghubag tungod sa pagkasaputon. Pag magbagtok na pod itong ugat sa ulo, mo na po hinungdan nga mas stroke ta. Mabito sa mga training sa mga sundalo, police, kinahanglan yun, pinaspasay kaon. Pero pag humantag training pinanga, dapat ang atong lifestyle, 15 to 20 minutes gyud ang ato ang paghuman sa ato ang pagkaon. Mao na pag ginausap nimo pag-ayo imong pagkaon, dili gyud mo dako ang atong mga tiyan. Hinumduman nato pag dako na ganitong tiyan kaysa atong mga dughan, but pasabot maghinay-hinay na pud og kataas ang risgo nga mo bagtok ang atong mga kaugatan sa atong mga kasing-kasing o sa atong mga ulo. Hinumduman na to mga pinanga ha. Basta dili ka nagausap kaayo, dili nimo pinuhon pag-ayo ang imuhang gikaon, taas ang imuhang risgo, nga magkaroon ka ng metabolic syndrome. Mao na siya ang kondisyon, nga makabaton ka o taas ng kolesterol sa imong dugo, mutaas imong blood pressure, ma-overweight ta o ma-obese ta. Sobrang katambok na

0: Mahimong mo text or mo tawag sa 0968-574-3525. 0968-574-3525.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay kauban ang 17 ka ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate o vitamins B1, B6 o B12. Usa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
4: Makabuhay.
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-7000.

Nakatawa na ba mo? Dok, wa may katawanan, dok. Ay dapat, ikaw gud mangita. Dili ta maghulat nga naay magpakatawa nato. Hala, katawa na diha, o manghagwa ba ka diha? Sala na yun na pinangga kung di nakaganahan mo gako si mong bana. Pwede ba sungog-sungogon ni mong gamay ang imong asawa o imong bana? Pwede ba imong kakus-kakuson imong mga anak? Pwede po ang imong mga kauban sa trabaho? Basta within moral scope na imoralidad ba? O ang last kaning gitawag, love without measure. Bisan saon ni mo og diet, exercise, katawa, pero plastic tanan. Wa kay gugma, wa kay pailob kasi ang gugma is mapailob.

0: Gaiti ang pasahard ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skilan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilabian. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 26.

The new Kiss FM 102.37 to go before magpananghalian. Problema na naman yan. Isa ka ba sa mga namumroblema? Ako rin eh. alam nyo talagang umaandar yung utak ko pag mga ganitong oras eh. Yung mga oras di peligro. Ay nako, sana may mag-birthday ulit. Belated happy birthday di ay kay Ma'am Venus. Sino sunod magbe-birthday sa Maricel? Si Like a Wind? O kaya si, ano, si Melody? Ah, sana may mag-birthday ulit. Happy birthday! Belated happy birthday, Ma'am Venus! May utang pa ako dyan. Buti na lang, hindi ako sinisingin. Pero alam ko, darating ang panahon. Darating ang panahon, magwawild dyan si Ma'am Venus. Ah. Ay, naku, Ma'am! Belated happy birthday, ha? O, kung hindi, ay, kanang nakadawat na siya cake gahapon. Oh! Oh, daghan ako no siyang kuan kanang mga sa tawagan ne, benepisyo na makukuha sa gobyerno. Oh! Ariana Grande, Break Free Together with Zed. That song was brought to you by Virginia.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.

The time right here at the UNESCO declared Global Geopark in the island is exactly 30 minutes after 12. Shout out kay JP Ibanez Tongko og mga gatakiang. Okay, shout out kay JP Ibanez Tongko and ang mga gatakiang, ang akong idol na si Sigeo Rodriguez. Bale, si Kikaog Karne. Mga na na. May pagpaniyon to ka ninyo na.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Suramires po, baka manalo cash. Sa ginuma na, hinebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka.
7: Para sa Senate manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Cashali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: DTX 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500.
12: Mapalisa mga butika.
13: Welcome to Blue Ocean Food Park.
14: Come on over.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought me our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga bulanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: All right, muli po tayong magbabalik at dito naman po tayo sa ating segment ng ating mga kamakabuhay na ang tanong sa kalusugan. Sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At handang-handa na tayong magpatuloy kaya huwag po nating papatagalin na po ito po mga kamakabuhay, no? At sisimulan po natin ang inyong mga tanong sa kalusugan. Alright, we have our texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. Magandang araw po sa inyo. Ilang linggo na po ako nakakaranas na may dugo tuwing dumudumi po ako. May kasamang sakit minsan at kaabag. Medyo kinakabahan na po ako. Lovely from Turil, Davao City. You know what? Ang bleeding sa bowel movement ay pwedeng sanipo ng hemorrhoids o almoranas, pwede ring anal fissures, o mas seryosong kondisyon tulad po ng polyps at colon inflammation. Ang dahilan nito ay maaaring mataas sa pressure sa bituka dahil po sa constipation, kakulangan sa fiber at chronic inflammation. Importanteng tandaan po nito, uminom po ng maraming tubig, at least 8 to 10 glasses of water every day. Kumain po ng mga high fiber food mula sa gulay, prutas para lumambot po ang dumi. Iwasan ang mga maanghang at oily food. Regular na exercise para gumanda ang bowel movement. Isabay nyo rin po ang EXL Makabuhay products from EXL Makabuhay Capsule. Ito ay may mga anti-inflammatory herbs gaya po ng turmeric, garlic at ashitaba na tumutulong na bawasan po ang pamamaga sa bituka at protektahan ang lining sa colon. May malunggay at vitamin C para palakasin po ang tissue healing at immune system. While the EXL Makabuhay Black Coffee naman na may purple kern, spirulina at psyllium husk na mataas sa fiber at antioxidant na tumutulong itong i-regulate ang digestion, maiwasan ang constipation at proteksyonan ng colon cells laban po sa oxidative stress. I highly recommend for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 2 to 3 times a day bago po kumain, and EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet 2 times a day umaga at hapon. Alright, we have another texter, Doc Glenn, na diagnosed po ako na may kidney stones. Masakit po ang tagiliran ko lalong-lalo na kapag umihi. Minsan, parang may dugo rin. Ano po ba ang pwede kong gagawin? Sergio from Davao City. You know what? Ang kidney stones ay nabubuo kapag mataas po ang concentration ng minerals tulad po ng calcium, oxalate at uric acid sa ihi. Kapag hindi po sapat ang tubig na iniinom o puro maalat at processed food ang kinakain, mas bumubuo po ang crystals sa kidney at nagiging bato po ito. Lagi natin tatandaan, uminom po kayo ng at least 8, 10 or 12 glasses of water every day. Iwasan po ang sobrang alat at soft drinks. Dagdagan po ng prutas at gulay, lalong-lalo na yung mga may potassium na nakakatulong sa pag-prevent po ng stone formation. Gumalaw at mag-exercise para gumanda po ang kidney circulation. Malaking tulong po ang EXL Makabuhay products po dito po mga kamakabuhay. From EXL Makabuhay Capsule na may sangkap po ng sambong, lagundi at makabuhay na kilalang kilala as natural diuretic at anti-inflammatory properties. Nakakatulong na i-flush out ang lahat ng toxins at crystals sa kidneys habang pinapababa po ang inflammation. May garlic at neem plant din na may antimicrobial effect din laban sa urinary tract infection na madalas kasama sa mga kidney stones. EXL Makabuhay Black Coffee naman na may mangustin, spirulina at guava na nagbibigay po ng antioxidant para protektahan ang kidney cells laban po sa oxidative damage. May ginseng at turmeric din na nagpapabuti sa circulation at bawasan po ang pamamaga. Para sa mga ganitong klaseng uri po ng karamdaman, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 2 to 3 times a day bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet 2 times a day morning at hapon about 5 p.m. para sa kidney time. Sa tulong po ng EXL Makabuhay products, nais po namin ipaalala na ang kalusugan ay kayamanang dapat na alagaan at pagyamanin. Sama-sama nating gawin po ang mas masigla, mas makulay at mas maayos ang ating buhay. Healing is a matter of time, but it's sometimes also a matter of opportunity. Kaya naman, huwag nating ipagpaliban ang ating kalusugan. Simulan natin ang masiglang buhay ngayon. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama sa araw-araw ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanicon na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay hindi lamang para sa katawan, kundi para sa puso at isipan. Live well, laugh often, and love always. God bless us all.
1: What's up, Doc?
3: What's up, Doc?
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ernesto Boy Makasae Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun ang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawang ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawang ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule, saka sa EXL Makabuhay Coffee.
0: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
6: More water, more life.
7: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, dili ko believe.
8: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang bagtok na problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof. Unilab quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hi. Baling malasa, oy.
5: Unsa ka, Brad?
4: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
5: Unsa man imong ATM card?
4: Banknet.
5: Ano problem sa PHCI withdraw?
4: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
5: Abinay mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
4: Mao ba?
5: Nabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
4: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At tumagkustan na hirong hapon. Nya.
5: O, siya nya.
4: Alam mo sa good diha, bi? Para mintin?
5: Gamintin kag numero?
4: Sagoy numero. Mintin good? Mintinans ba sa akong high blood?
5: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHSI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
6: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa misa akong mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Pack na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
11: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Di kariho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
13: Rexido Forte!
14: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilanat.
13: Rexido Forte!
12: Maunang diskarte na ako, discarding bisnak na to.
13: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Virginia.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
4: Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
5: Tiguang naku, maunang andang nakumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan!

0: na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan? Kalipay sa tanan.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: BDMPC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: BDMPC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and BDMPC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent, call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. BDMPC Gasoline Station. Value your money.
8: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what?

0: Ay, nako mare. Ooperahan daw ako.
1: Ooperahan? Saan?
0: Sa bato daw.
1: Yung pharmaceutical treatment. Damat mabing cancer, hypertension, diabetes, kidney and skin diseases, ulcer, cataract, glaucoma, asthma, arthritis, sakit sa puso, hemorrhoid, at iba pa.
0: Sige nga, at masubukan.
2: Nagdaan na ang ilang linggo at eto na si Mrs.
3: No more talk of flatness.
1: Mare, mukhang masaya tayo ah.
0: Kasi hindi na ako operahan. Nakatulong talaga ang MX3 na yan.
1: Ano yung ginagawa mo?
0: Eto, pa-phantom-phantom na lang.
1: Anong phantom? Phantom of the opera?
0: Hindi. Ito, hinahanda ko ang phantom mark ko.
2: MX3, the real fruity-sutical.
4: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
5: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
6: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw ug Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
10: Drink light, live light, Sunning light.
11: Drink responsibly.
12: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabinamog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli namo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa yo sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
13: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
15: Tiguwang nako, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa
16: eh, unhan sa lang!
17: Enjoy ang kinabuhi ang pasahard ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skilan. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Unilab yan.
19: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion.
20: Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
21: DTX 500!
22: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa

0: Kiss the Lights.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit. Kiss.

0: Lemation Accessories, EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor, hindi pa CT scan ko. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo.

ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao, ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicine sa Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag adlaw ubanan sa maligamgam na tubig, makatabang sa himsog na panglawas o likay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibok ang solusyon alang sa himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Jackpot!

0: Stay tuned.
1: Hello mga ka-kiss! Busy ba mo? Ako pod. Pero gusto lang na ako i-share ang nahitabo na ako. Kadahapon, sunod-sunod ako mga lakaw. Init kayo sa gawas. Kunya pag-abot na ako diri sa Kiss FM, bugnaw kayong aircon sa booth. Wala madugay, nabantayan ako nga nagsugod na kong si

Pagtambal, kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang senyales sa sipon, mag-Neozep Z Plus Forte with Zinc dayon. Phenelephrine HCI plus Chlorphenamine Malye plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: open from 9 a.m. to 9 p.m. with 412 Maria Clara Branch is open from 912-4339. Chicken at the Atihan, mapapasayaw ka sa sarap. Now available on food.
1: Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya Remix, dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
2: Ang katingit sa hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Failanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
6: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kami dala, naman sa kong team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, nung ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, ako giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog? Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong kipang-makeup. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
7: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
8: Bisag asa kadapi. Niining kalibutan.
7: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
9: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moado ra ba ko sa PHCI?
10: Mag-unsa man ka dito pa.
9: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapon ning galit man lagtukar ning akong arthritis, oy. Bata ka man ta ko.
10: Ay, wa na problema. Pwede man good ka mo-apply og loan sa PHCI sa imong mobile phone.
9: Kadungog bito ko, ana. Nya, pwede kong mulon?
10: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
9: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
10: Bi, ang pinay mong phone.
9: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
10: O sige, good. Paminawan ni.
11: Mga kaabag, aron ta ka-avail ning PHCI mobile loan application, mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglan Android atong phone. Uni adto ta sa Google Play Store app. Dayon atong i-search ang PHCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong one time password kon OTP. Kung nalaan ang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimo

0: check ang imong loan status o loan history. Nya pahibalo nang pugka actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung MIGS ka, ang imong gihulaman idiretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung anaa ka ani nga ATM. Maura.
1: Nya, kuha nimo pa.
2: Ah, so good na gani ko apply.
1: Mao lagi, listo kayo basta loan.
3: PHCCI Mobile Loan Application, teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanuna.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
5: Beach trip or island hopping. Maparty.
6: Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
7: Pag Enervon Z+ na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hey, fashionistas! Get ready for the biggest celebration of style and savings at Cinderella Original Fashion Shop. We're celebrating our 11th anniversary, and you are invited. From September 15 to 18, come and enjoy our anniversary blowout with selected items for only 99 pesos and savings of up to an incredible 80% off. But wait, there's more! Shop and win exciting prizes in our anniversary raffle. Enjoy exclusive freebies for the first 100 customers, plus more exciting surprises waiting for you. So mark your calendars and bring your family and friends. Visit Cintiella Original Fashion Shop located at Alex Avenue Commercial Building, CPG East Avenue, Mansasa, Tagbilaran City. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cintiella Original Fashion Shop. Happy smart shopping!
11: Tiguang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
12: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalag para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan. DTX 500.
16: Ako sa Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
15: DTX 500.
17: Pumali sa mga butika.
15: DTX 500.
18: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
15: DTX 500.
17: Mapalis sa mga butika.
19: The verdict is in. The Bulalana Radio audience have once again spoken.
10: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
19: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
10: Sa among mga kakiss,
19: sa mga kabarangayan,
2: number one,
10: kalungsuran,
2: number one,
19: and in the city of Tagbilaran,
2: number one,
19: thank you for making us number one.

0: FM. Your most wanted song is next. Stay tuned.
1: Usa ka makabuhay day.
2: Asa isa kong trabaho, isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy. Sa sakto ka babaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome to Blue Ocean Food Park.
5: Come on, over!

What's up mga Beshi? What's up Bohol and beyond? You're locked into Bohol Numbers 1 Music Radio, the new KISS 102.3 KISS FM Bohol. Broadcasting all the way from the beautiful island of Bohol, the first and only UNESCO Global Geopark in the Philippines. It's a Tuesday afternoon, mga higala, here, the seat of peace and friendship. And today is September 15, 2026, mga higala, and right now, it's already 10 minutes past the hour of 5 in the afternoon, perfect time to sit back, chill, and vibe with your favorite tambayan sa hapon on KISS FM. Ayan mga higala. And at the same time, and today, unsa ato ang giselebrar karong mga adlaw? Today, it's Swell the Day! Ooh! Yay! Ayan mga higala, no? Dili na gyutating bits, no? Kay Quincenas naman mga higala, no? So, tuwing sweldo na gyudi ay. So, deserve ni mo mukhaon og lami karong higala, no? Lami ka yung mukhaon ng mga lechong manok, crispy pata, deserve na nimo kay pila pagkakasimanang nagsigig noodles, mga higala, no, mga sardinas. And, mga higala. And on the other hand, mga higala, September 15 also marks International Day of Democracy with this year's theme, Bringing Human Rights into Focus. And this is your Beshi on the radio, ang Beshi ng bayan. No, delete ang Beshi ng bayan, no. Ang Beshi auntie ng bayan, it's me, Minerves. And this program is brought to you by the Provincial Government of Bohol, brought through the Provincial Information Office and Media Office, headed by Attorney Filipina Asoy Piolio, and Administrative Officer 5, Mark Anthony Pernia. And once again, this is your Minerves para sa programang Tingog sa Kabatanunan. And akong pagtaho to our Visayas top performing governor for youth, sa atong gobernador sa Bohol, Governor Aris Omentado, to Vice Governor Nick Basas, PI Aster Caberte, Dasangguniang Panalawigan, SK Provincial Federation President Board Member Lawrence Xavier Angkla, and to the man behind inclusive, holistic, and transformative youth education and sports development in our beloved province, the head of the Provincial Youth Development Office, Wailain, Kuya John Maraginot. And of course, dili natin kalimta na itong mga higala sa kahanginan sa Dakbayan sa Tagbilaran, og sa 47 ka-municipalities to all mayors, vice mayors, akong pagtahod kaninyong tanan sa makausa maayong-maayong hapon. Maayong hapon sa tanan, maayong hapon mga beshi! Kamusta ang inyong mga adlaw mga beshi, no? Murag yun ta kana mao pa ikaduhang adlaw sa atong semana, no? Pero sige lang mga beshi, no? Kay ting sweldo naman karon, ayan. Unsa ka inyo hang gipamalit sa inyo hang hinaguan mga ka Minerves. Ayan. Sa gingon pa na ko ganihan, no? Deserve din yung mga Minerves nga mukhaon og lami karong hapuna, no? Deserve na nimo, no? Kay para kay kapoy ba po sige tipid-tipid, no? Kay ting bits, no? Mara nang paits, no? Kay kung ting sweldo, diha sad ang tinggawa sa mga Judith. Oo, si Maring Judith. Judith sa kuryente, Judith sa tubig, Judith sa wifi, tanan-tanan, ano? Anyway, mga higala, bisan pa no, padayon nagyapunta sa itong paglaban sa matag-adlaw, mga higala, no? Once again, mga higala, welcome to Tingog sa Kabatanunan, your voice, the voice of the youth. Mag-uban ta sa sulus o sa kaoras, o gatong hisgutan ang mga programa o kalihukan sa Provincial Government of Bohol, led by Governor Aris Omentado, mga inisyatiba nga nagpaligon sa atong kabatanunan in terms of sports, youth, and education and development dinhi sa atong lalawigan. Karang adlaw mga beshi, mag-uban ta aron maminaw makakatuon magpadasig sa usat-usa.
sa atong mga estudyante, youth leaders, SK, sa atong mga tinahod ng mga teachers nga nagpaminaw karon. This is your space, your platform, and your moment, mga kabeshi. And mga higala, shout out to my online viewers. Shout out to my silingan nga naminaw karong hapuna sa atong programa, no? Mga taga-kaingit people. And shout out to all staff sa PYDO, sa Provincial Government of Bohol. Wailain no si Kuya John. And shout out to Bohol Swimming Team Coach Amy De Kenya. And shout out to Tricycle Driver Petron Gas. Tricycle drivers na atong mga higala sa atong Petron Gas Station sa mga pumpers diha. Maing-maing hapon. And shout out to Arnold and Melvin Vulcanizing Shop at Mangsa Coca-Cola Plant, Alcordo Vision. And Bohol Kirby Package Tour and Car Rental and Cebu Friends by Quadro Kings Sericos. And shout out to Kapuso, Marnie, Jace, Danny Boy, Denver, Bri Bri, and ang atong beshi nga nagbiyahe karon pa uli diri sa atong probinsya. Why lain Kuya Dan? Ayan. Shout out usab sa atong Suking Tig Paminaw, no? Gahapon pa ko nakahibuan ni mga higala nga maminaw dahil sila, no? Samtang mag-drive pa uli sa Ilahang Balay. No, shout out to Attorney Nelson Laorden and ang iyahang asawa si Ma'am Elvit Yongson Laorden, no? Nga kanunay yun maminaw, no? No, maing-maing hapon, Attorney. Kay maing-maing hapon, Ma'am Elvin, no? Kamusta ang ato ang kahapunon, no? Pauli na ba? Unsa kaha ang inyohang kanang dinner tonight? Kay mudong ko sa inyo, hadiya sa Baclayon. Ayan, mga higala, no? Ayan, mga higala, for today's lineup, mga higala, for the first update na sa ato ang ikuan ng mga higala.

Ayan mga hinggana, no, keep flooding our Facebook Live. No, comment down below kung naa may ganahan ipag-greet na yung mga ga-birthday ninyo or if you want to plug your event sa inyong barangay, sa inyong lungsod, feel free to comment down below kay ato na siyang i-plug diri sa atong programa Tingog sa Kabatanunan. No? Sa mga kosa, mga igala, maing hapon, Bohol, maing hapon, Kabatanunan, maupay nga kulop nga mga bugto natong nga waray-waray, maayad nga hapon sa mga utod natong mga Ilunggo, mapiya nga kapipita sa mga kapatid nato nga mga Muslim diha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa usa, maayong hapon ka natong tanan.

nga gusto i-promote or i-plug diri sa atong istasyon or programa, or basing ganahan mo mag-guesting sa atong programa, welcome kaayog yun. PM lang diri ni Beshidan or ni Beshimin Nerves, mga higala, no? And mga higala, no, muragdagan natang mga kisa o mga yaw-yaw karong hapunan nyo. Just stay tuned kay magpatugtog sa ta, mga higala, sa inyong paboritong local music, bringing you the best vibe while we talk about topics that matter, alright? Sa makausa, daghang salamat Provincial Government of Bohol sa paghatag nini programa alang sa kabatan-unan para sa sports, youth empowerment o sa kalambuan sa atuang kaugmaon. And here's the mga higala, our first song, mga higala, is coming from River Maya. Ato siyang nagtitle Umaaraw Umuulan. So best song for our perfect weather karon, mga higala, no, labi na nga sunset, no. So just grab your coffee or naamay mga ganahang kaunon duya or mag street food, mga higala, and do not change, mga higala, na magbabalik ang inyohang tingog sa kabatan-unan.

And watch, watch out nino na. Shout out to Coach Leo. Kamusta Coach Leo ang ato ang semifinal sa basketball diha sa Capitol, no? Daog ba ta coach? Ayan. Ayan, maayong mahapon ka, maayong hapon ka ninyong tanan mga higala, no? Thank you for tuning in sa atong programa, no? It's really a great privilege nga makauban mo karong hapunan, no? Dili ra kay tugnaw ang akong kahaponon. Ayan.

Good luck to Kuya Bri with a BRY, no, as he take his prelims karon, no, alas 6 to alas 8, no. Good best of luck, Kuya Bri, no. Marag sufficient na nang imuhang pagtuon ganihan, no, no, ilaban mo yan, no. Shout out also sa mga estudyante nato nung nag prelims na ba or naapa mo sa mga long quiz ng mga igala pa dayon, no, naglaban lang sa kanunay, no.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Maing adlaw, Dok, mangutana ko na apod batay product para sa prostate. Ako nag-use kong Makabuhay Plus o ang ako ang husband na ay diabetes o prostate problem. Okay, sa mga lalaki na ay prostate enlargement or prostate problem o especially diabetison. Kaning both dapat i-address yun siya nga manormal ang blood sugar level para yung hormone mabalance. Kasi yung prostate enlargement is related siya, nakalink siya sa hormonal changes or hormonal imbalances sa lalaki. Sa ato pa, maging careful ang lalaki, unsay dapat niya buhaton nga dili mag-abnormal or ma-imbalance iyang hormone. Inumduman na to nga naay enzyme nga kanang gitawag 5-alpha reductase. Kini nga enzyme iyang usbon ang male hormone testosterone paingon sa dehydrotestosterone. Nga mo na siya mo-stimulate sa prostate growth. Mo na siya mupadako sa mga mupadaghan sa mga prostate cells nga mohubag ang prostate. Ang testosterone dapat mabalance siya. Now, daghang factor nga nung mohubag siya, nga nung ma-imbalance siya, daghag factor. Pero basic ta, balik ta sa 8 laws of health. So ang hormones, giproduce na siya sa endocrine glands. So atima na ang imong endocrine. Ang testosterone nga hormone sa lalaki, ginaproduce na siya sa itlog sa lalaki or kanang gitawag testicle. O based study, usa sa makapa-imbalance ang stress, ang taas o sugar level. Pag diabetic ka, magka-imbalance po na siya sa itong mga hormones, mga lalaki. Mauna kung diabetison ka o naka-enlargement of prostate, dapat i-address po nimo ang imong lifestyle nga dili makapadiabetes. So, dapat naka good sleep. Now, nindot maning mugamit ta aning mga inhibitors sama sa 5-alpha reductase inhibitors, pero naay chances pag once sige kag maintain ani, naay chances nga mo develop into cancer yung prostate enlargement. But I'm not saying nga ang tanan magka-develop og cancer, pero naay chances. Kung naay alternative nga pamaagi, then go ta dito. Nga naman, kung mahimo layo ta sa mga chances nga magkaroon ng cancer. So, number one, i-address nimo ang imuhang stress. Dapat na kay meditation kada adlaw. Mauna nga, sa mga na enlargement of prostate, dili gyud may na kay kaaway. At the same time, na kay insaktong breathing exercises, dapat dili hugot ang imuhang bakos. Importante na sa mga na prostate enlargement o naadyo kay nature and outdoor activities. Lakaw ka, baklay kas gawas, ayaw kay paduol sa mga pollutants, no, pollution, labi na kining kasaba, no, kining saba nga palibot. So take Makabuhay Plus herbal capsule kasi ang Makabuhay Plus herbal capsule na siya anti-stress formula nga mupalami sa tulog, mupatabang pur kung nakay problemas kasing-kasing nga dili ka maghagok matulog, gaan ang imong pagmata, especially kung nakay arthritis o diabetes. So pwede ka mainom og Makabuhay Plus buntag o tuhapon, pwede po first 1 month tagduhagin capsule inom buntag o tuhapon. Pag okay na imong sugar, blood sugar level magnormal na gani, pwede ka mag-inom isa capsule sa buntag, duha capsule sa panihapon para gyud nga mas maka-recover atong lawas og napo na siya anti-inflammatory. Makatabang ang Makabuhay Plus herbal capsule sa mga prostate problem. Mao na nga mag-inom ta og Makabuhay Plus herbal capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus herbal capsule mga pinanga, nindot po na siya nga mo-limpyo sa atong atay. Mao na inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog. Inom tag Makabuhay Plus herbal capsule kada human panihapon or sa di pa matulog. Labi na sa mga kusog buhagok mga pinanga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya, katulogon pa ka pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi o kung magsigi na siya pinangga nga sigbutod iwong tiyan pagkaugma kapoy imata mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system uban ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule.
3: Igong tayo mga binenga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Agkalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga binenga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: What if one afternoon could change the way you think about money, success, and your future? This September, Bohol, get ready! The Bohol Alliance of Travel and Tour Operators proudly presents Developing the Millionaire Mindset. Featuring a Pambansang Wealth Coach, Chinky Tan. Get practical money lessons and powerful insights for a better financial future. September 26, Saturday, 1 to 5 p.m. at the Bohol Cultural Center, Tagbilaran City. Tickets start at just 300 pesos. Call or text BATO at 0917-304-1341. Official media partners, DYRD and the New KISS FM 102.3. Chinky Tan is coming to Bohol.
6: Maayong adlaw sa mga taga Bohol. This is Chinky Tan, your Pambansang Wealth Coach. I want to invite you this coming September 26. This event will really change your financial life. Kita-kita tayo sa Bohol.
7: Uy pare, nindutag yun sa imong balay, uy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod, ana?
8: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
7: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
8: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions, o daghan pa para sa balay og negosyo.
7: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
8: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
7: Sige pare, muadto gyud ko dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
8: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
9: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
10: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
9: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
11: Therapy with care is the best.
9: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cochlea Compound, Mansasa, Seaside.
12: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
9: Quality of care is our top priority.
13: Go wellness, go Reactivate.
14: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
15: Excuse me, but you see back in old Napoli, that's amore.
16: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases. Matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
17: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nagsaktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Jackpot!

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: May adlaw dok, mangutan ako na apod batay product para sa prostate. Ako nag-a-use kong Makabuhay Plus o kang ako ang husband na ay diabetes o prostate problem. Okay, sa mga lalaki na ay prostate enlargement or prostate problem o especially diabetesun. Kaning both dapat i-address yun siya nga manormal ang blood sugar level para yung hormone mabalance. Kasi yung prostate enlargement is related siya, nakalink siya sa hormonal changes or hormonal imbalances sa lalaki. Sa ato pa, maging careful ang lalaki, unsay dapat niya buhaton nga dili mag-abnormal or ma-imbalance iyang hormone. Inumduman na to nga naay enzyme nga kanang gitawag 5-alpha reductase. Kini nga enzyme iyang usbon ang male hormone testosterone paingon sa dehydrotestosterone. Nga mo na siya mo-stimulate sa prostate growth. Mo na siya mupadako sa mga mupadaghan sa mga prostate cells nga mahubag ang prostate. Ang testosterone dapat mabalance siya. Now, daghag factor nga nung muhubag siya, nga nung ma-imbalance siya, daghag factor. Pero basic ta, balik ta sa 8 laws of health. So ang hormones, giproduce na siya sa endocrine glands. So atiman na ang imong endocrine. Ang testosterone nga hormone sa lalaki, ginaproduce na siya sa itlog sa lalaki or kanang gitawag testicle. Og base study, usa sa makapa-imbalance ang stress, ang taas o sugar level. Pag diabetic ka, magka-imbalance po na siya sa itong mga hormones, mga lalaki. Mauna kung diabetesun ka o naka-enlargement of prostate, dapat i-address po ni mo ang imong lifestyle na dili makapadiabetes. So, dapat naka good sleep. Now, nindot maning mugamit ta aning mga inhibitors sama sa 5-alpha reductase inhibitors, pero naay chances pag once sige kag maintain ani, naay chances nga mo develop into cancer yung prostate enlargement. But I'm not saying nga ang tanan magka-develop og cancer, pero naay chances. Kung naay alternative nga pamaagi, then go ta dito. Nga naman, kung mahimo, layo ta sa mga chances nga magkaroon ng cancer. So, number one, i-address ni mo ang imuhang stress. Dapat na kay meditation kada adlaw. Mauna nga, sa mga na-enlargement of prostate, diligid mo na kay kaaway. At the same time, na kay insaktong breathing exercises, dapat dili hugot ang imuhang bakos. Importante na sa mga na-prostate enlargement. O na-adyo kay nature and outdoor activities. Lakaw ka, baklay kas gawas, ayaw kay paduol sa mga pollutants, no, pollution, labi na kining kasaba, no, kining saba nga palibot. So take Makabuhay Plus herbal capsule kasi ang Makabuhay Plus herbal capsule na siya anti-stress formula nga mupalami sa tulog, mupatabang pur kung nakay problemas kasing-kasing nga dili ka maghagok matulog, gaan ang imong pagmata, especially kung nakay arthritis o diabetes. So pwede ka mainom og Makabuhay Plus buntag o tuhapon, pwede pud first 1 month tag duha gyud capsule inom buntag o tuhapon. Pag okay na imong sugar, blood sugar level magnormal na gani, pwede ka mag-inom isa capsule sa tag duha capsule sa panihapon para gyud nga mas maka-recover atong lawas og napo na siya anti-inflammatory. Makatabang ang Makabuhay Plus herbal capsule sa mga na-prostate problem. Mao na nga mag-inom ta og Makabuhay Plus herbal capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus herbal capsule mga pinanga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Mao na inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog. Inom tag Makabuhay Plus herbal capsule kada human panihapon or sa di pa matulog. Labi na sa mga kusog mohagok mga pinanga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya, Katulogon pa ka pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi'i o kung magsigi na siya pinangga. Nasig butod iwong tiyan, pagkaugma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule.
3: Igong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend dinhi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jackpot!

0: Las 4 de ayun!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: Ang discarding bisdak, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
7: Rexino Forte!
6: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas ba na sa upat?
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh,

0: más fuerte dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: And it's starting business, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayo mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
7: Rexino Forte!
6: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh, wow!

Dagang salamat ka makabuhay. Welcome sa atong tulumanon. Lainghug na sa batang panagkuyugan. Sud sa usa ka oras manambagta sa atong sender ug mahibaw sa matagbutang atong isugutan later on. Welcome una sa tambagi ko, Lady Batut.

0: akong sayop. Maugin mo! Nakaminos mong kanan ako!
1: Dili ka na tinood, Almel, apo.
0: Nasuko mong tanan. Nga ang tugtaron, wa pa ko'y trabaho. Nagyaw-yaw sila kay nahimo na lang kong sumasaka din eh. Ikaw ni Aylo. Pakanunon ka man din eh. Humaligil sila masuko nga dungag ka lang sa palamunyonon o galastuhan din eh.
1: Anak ko ikaw, Almel. Okay lang nako nga ni aka, pero por Diyos, por Santo, mulihok ka malangunta. Og labaw sa tanan, dili ka magdungag sa problema ining baya. Kung makakapital ka sa problema, murayog dili ikaw ang rason sa kamatayon ni Mama. Unsa,
0: Manoy, ang ba-ba mo.
1: Ngano bang ako naman lang yung kanunay ang makita ninyo?
0: Ngano? Mga santo ba mong tanan dini? Og ako lang ang bugtong sungayan ining baya? Sunugon ko'y nooning baya? Aron ma-feel ninyo ang inyong kadimonyo!
1: Asa ka. Dili ka mahimong mubiya, Lana.
2: Buhi ang akong bukton, Almel. Hatagi na lang ko sa kong kagawasan.
1: Kagawasan? Aron makigrelasyon sa lain?
2: Dili kita magsilbi. Way ba yung ugma ang atong relasyon ko ni ingon ni ini?
1: Lana.
2: Ati man na og i-fix una ang imong kaugalingon. Sa dili ka pamudungag na ko sa imong obligasyon, Almel.
3: Siya si Sender,
4: Almel.
5: Sundaw og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni
4: Almel.
5: Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod na takot po akong sumangguni para sa aking sakit para magamot man lamang at ma-extend kahit napapaano ang aking buhay. Dahil na matuklasan ko po kasi ang aking sakit, sariling test ko lang ang ginawa ko. Kahit gaano pa ang aking pag-iwas, Lady Batod, pero mas lalo ho akong iginugupo ng aking sariling sakit. Kahit gaano pa ang pag-aasta kong okay lang ako, sadyang hindi nga talaga ako

0: Ikaw na itunod ini kang Papa Sandro, kasi. O baka, ikaw na mahibaw ini kung sa imong mapalit in kwarta.
1: 6,000 pesos? Kadako ba ini manoy? Di yung kamagikan ini nga, wa ka may trabaho.
0: Akong katapusang tinigom. Ay napangutan akong di nagikan. Kamuni mahibaw, anak.
1: Manoy Almel.
0: Pasensya na mo. Wano ko'y laing katunol pa.
1: Ha? Manoy, may problema ka gyud bisan saon mong tago. Oh, naaay. Nagluyak ka. Wa kay kadasig. Pero, di ka mo angkon. Di ka mo sulti. Basin ba may ikatabang minimo?
0: Wa kasi. Wa ka mo ikatabang.
1: Oh, wa. Giyon sa mo man sa pagsiguro.
0: Nasayod ko. Nahibaw ko.
1: So, may problema kang gidi ay nga dili mo lang gidisulti din na mo?
0: Oh. Ah,
1: imuming pamilya man noy. Di ka na hinoon mo salig na mo nga makatabang may sakunon sa may gipasan mo karon.
0: Wa ka mo ikatabang. Kana ang sigurado.
1: Oh.

Matatag noon ko lamang po unang narinig na may totoong namamatay dahil sa depresyon. Ang buong akala ko ay sabi-sabi lamang yon, pagiging eksahirado kahit na hindi naman totoo. Pero tunay pala. Isang patunay ang kaibigan ng aking kapatid na yon ang ikinasawi. Depresyon. Kung ano-anong sakit na lamang umano ang dumapo nang dahil sa depresyon. At ako, pakiwari ko, Lady Batod, sa paniniwala ko noon, depressed ako. Paano kung yun din ang kahihinatan ko dahil sa depression na iniinda ko? Paano? Iwala silang kaide-ideya sa aking pinagdadaanan. Mamamatay na lamang ba akong wala silang alam sa tunay at totoong dahilan?

0: Palmer?
1: Oh.
0: Gaw?
1: Oh.
0: Naghilak ka, manggut. Nagbakho ka.
1: Wawaki. Way kaso. Okay ra ko.
0: Na? Kanarabang okay lang ko? Mauna ang nagunang bakak sa tanan, matod pa sa survey. Sunod ang I'm sorry di na kumuusab. O kanang I love you, mga bakak na. Mauna ito sa mga nagunang bakak sa tao. Sunod na anang to ang paingon ako, padulong nako, hapit ako, dili ko, wala ko tuyo ah. Uguban pa.
1: Waki.
0: Bitaw Almilgaw. Ngano naghila ka man? Naunsa ka man?
1: Walagi kaso.
0: Madahan og way kaso nga naghila ka man? Kalain sa banang naghila ka nga wala igong hinungdan? Unsa man na tripping lang?
1: Kwan. Gimingaw lang ko.
0: Nila na?
1: Dili. Gimingaw ko ni Mama.

0: Almel, anak. Pasaylo ako.
1: Pasandro.
0: Gisultihan ko ni Kasi sa manghud mo. Ngadako ang kasuko mo dirin ako tungod sa nahitabuon ni mama ninyo kani adto. Ha? Nahibaw ko. Dako ang sa nga nahimo ko ninyo og sa inyong inahan mismo. Pero gibasulan ko na ang tanan. Nakasabot ko kung hangtod karon ikaw labaw sa tanan, wa pa makapasaylo nako. Og tinghali, dili ko nimo mapasaylo bisan kanusa.
1: Ah,
0: pero gimahayan o gibasulan ko na ang tanang sayop nga akong nahimo sa pamilya. Pasaylo ako, Almel, anak.
1: Kang mama kaunta ang mga ipasaylo pa. Pero namatay na lang siyang wa ka makahimo, anak, di ba?
0: Og ka na ang labing sakit. Kay nakaamgo na lang ko dihang wa na siya.
1: Og dili ko nimo mabasol sa kayugot ko di animo.
0: Unta mabasaylo mo ako, Almel, anak. Sa dili pa ko mamatay.
1: Ayaw ka bala ka pa. Mauna pa ko nimong mupahuhay.
0: Unsa?
2: Kasad man ang inyong ano. Uy, matod ba nila no? Walay mas mo sakit pa sa pagbation sa ginikanan kanang ang ginikanan ang muhatod sa anak kadto sa lubnganan. Ay, naku. Ayaw ko mag-isip ng mga ganito mga bagay. Ikaw talaga, Almel? Oo. Anyway, kamakabuhay unang ikanuhog na pa lamang sa chapter 9 sa revelasyon sa tong sender nga si Almel. Mupadayin ta sa unahan o niyang taod-taod kaya napaikatulog katapusang tipaka human sa pipila ka mga painumdom. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambaki ko, Lady Banon.

0: Tambaki ko. Lady Bator.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL

0: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
1: Ako si Angel Amores.
2: Nagpuyo sa Tagum City, Davao del Norte.
1: There was a time na overfatigue ko. Kalintura, ubo, sipon, nawala ang panlasa, nawala ang panimhot, nahitabo gid na tanan sa kuha. Sa akong gibati, pagpaswab na ako, nag-COVID positive ko. Sa akong pagka-COVID positive, ang nakatabang sa kuha, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa sulod sa isolation center, nag-take ako og 3 capsules every after 4 hours. Grabe ang kapaspas sa akong recovery. 7 days, paggawas na ko sa isolation center, mulag-walay nahitabok sa kuha. Makabuhay!
3: Sama na sa gisulti ni Angel Amores, di ba, ka makabuhay, di gidlalim nga ikaw takboyan og sakit. Di ba sa di mo na gusto, no? Pero, bisan na ito kalikayan nga, kanabi tayo atong ipanganda mga itong kaugalingon nga tingalig, di ba, kanang expose ka sa usaka lugar. Gawa ka mahibaw kung kinsa dahil na ay virus, na ay bacteria. Di ba? O may sakay ba rin kagsakyanan, kanang pampubliko nga sakyanan, o may kaon ka sa usaka restaurant or karinderya, baka ha? O bisan asa kami adto, o bisag kinsa imong kauban, dili ka sure kung ikaw protektado ba, labi na ikaw kabalo ka nga ikaw guilty, kay wakay pagpakabana sa mga kaugalingon, wakay pagtagad ka na magkumpiyansa ra kaayo ka. O niya inigtakboy sa sakit, niya parasan ang kita, wakay kay kwarta, kita mga pumari bawal magkasakit anti. Angkol, ganun, mauna panilip na ginato itong kaugalingon, pero kaya na masakit na ta, diyan na ta makahinuklog ba nga ka ng hala? Dungag-dungag manisa ko mga balayero no. Syempre, kanang pagtakboy sa mga bacteria, virus or bisan unsa nga matang sa balatian, ka makabuhay, murag normal na malang. Ang di lang gyud normal diha ang atong immune system nga dili nato. Kanbi taong panipangyusgan ba nga kanang mahimong himsog? Healthy nga kanang enough para mo batok sa bisan unsa nga mga bacteria o mga virus. Mauna nga i-improve gyud nato ang ato ang immune function. Ang functions ang immune system. Kay mauman na ang immune system ang atong sundalo sa atong lawas para awayon or batukan ang mga nagkadaiya nga mga balatian nga gusto mo takboy sa atong lawas. Syempre, unsaon man na, may usa sa mga daghang mga pamaagi para atong ma-boost ang atong immune system. Gikinahanglan nato ang vitamin B6. Ang vitamin B6, kamakabuhay, usa na sa mga daghan ng mga ingredients na naas ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Unsa man ang vitamin B6, makapa-improve na sa function sa atong immune, mubatok na sa anemia, mubatok sa cardiovascular disease, and syempre, good source sa ang B6 para sa nindot nga function sa atong utok, malikayan ang atong paglipong. Sa mga kababayenan kada mga premenstrual syndrome, ana, malikayan sab na kung naatay vitamin B6 sa atong body, ikaw di alabaw sa tanang kamakabuhay nga babae. Unya makapanindot sa mood. Unya usa pa sa makapanindot sa mood kada mo kaon kag saging every day, bisag kausa lang sa morning and the rest of your day. Huwag isugdan ninyo mong adlaw nga nakasmile ka, good mood ka. Hangtod gamahom ang adlaw, good mood na pag gihapon ka. So makapa-better sa atong mood ang vitamin B6. Yes, indeed. And syempre, makapahimsog sa atong mga mata, sa atong vision, sa atong mata, ang vitamin B6. Nauna nga, ang vitamin B6 guban pang mga ingredients nga giusa lamang sa usa ka kapsula, i-take na every day para protektado ka, shield na i-shield ang imong body. Mabisag unsa pa nga matang sa mga virus ug mga bacteria ang mutapon sa imong lawas. Or mga sakit ka, dili mo dugay, dili mo lamay. Tungod kay himsog ang imuhang immune system. Kaya tungod kay everyday kang gainom sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga naadihay, daghang nga mga ingredients nga giusa lamang usa na diha ang baguay lamang natong gisgutan ng vitamin B6. Mo nang everyday na ang pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ako si Lady Batut.
4: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule.

0: Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Maraming salamat ng bonggang-bongga. Mag-switch na gid ka, kamakabuhay, di ba? Sa mong naandan nga kape, nga 3-in-1, nga lami kayo sa mong paminsar na nag-inom ni mo para bang ay mong cravings na masatisfy yun. Pero gusto lang kumahibaw ka. Nga dili makaayos sa mong lawas ang 3-in-1 nga mong naandan nga kape. Again, katulad ang lagi kong sinasabi sa mga milabay nga mga episodes atong tuluman nun, kung asa tong lami, nadi ang sakit. Di ba? Oo. Kana pagkaon nga lami, mitaw sila nga kana kumakaon ka ni kanang pagkauna, kana mag cheat day ang tawag ana sa imo, kay dili nimo na everyday nga ikonsumo, kay nahibaw ka nga, it's not good sa imong health o sa imong body. Pero sa kay mo cheat man kintay, kay di na ko kinala nga i-deprive nga kung gana ani niya, kay dili man kinahanglan nga everyday, mutilaw-tilaw lang ko. Sabi nila, in moderation. Pero nga nung mo ato pamadyataan ng in moderation nga ilang giing nga, pwede magyod nga totally, ato na nang i-stop, kay mag-switch na ta sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1, kay walay mutukar nga bisan unsang nga balatian. Labi na kung ikaw acidic, dili mo saka imong acid, dili mo tukar, dili mahitabo ang acid reflux, dili manghaw imong kamot, dili ka magpalpiti sa ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1. And when we say 17-in-1 ka makabuhay, 17 ka mga ingredients giusa-usap di sa ito ang Coffee Mix na EXL ng bonggang-bongga. O usa na sa 17 ka mga ingredients nga nadiha mo ang agaricus mushrooms. Siyempre, traditionally, gituhuan usab nga mo fight, mo batok ang agaricus mushroom gamit ang atong physical and emotional stress. Makasimulate po dahil sa atong immune system. Diba? Always na lang yun nga permigyo matakbilan ang immune system. Kaya mo alagin na atong sundalo sa atong lawas. Kailan na atong pangalagaan. Kailan lang magpabili nga himsog para mabatok sa bitsa nung sanga mga bakterya o mga virus. So again, ang agaricus mushroom usab makasimulate sa atong immune system. Makapa-improve sa kalidad sa atong kinabuhi. Especially kung ikaw diabetison. Makapakunhod, makapaubos ay mong taas nga kolesterol ang agaricus mushrooms. Unya, malikayan ang osteoporosis, ingon man peptic ulcer, kundo na tayo gina-intake ng agaricus mushrooms. Unya, makatreat usab ang agaricus mushroom kamakabuhay sa circulatory and digestive problems. Kung ikaw maglisod kag tunaw, ano yung kaon, gipangkaon ng mga pagkaon, kanang murag tagsar ka magpupo, kay kasagaran mang god duha nga to sa katulo ka beses magpupo sa suka adlaw, ikaw kay murag ka duha sa ka semana, Diyos ko. Dili maayo ang colon cancer, good luck. So kinahanglan nga bonggog healthy atong digestive system. Kung nakay problema sa papanunaw, makatabang nimo ang agaricus mushrooms og maka-fight, makabatok sa bisan unsa nga klase sa cancer ang agaricus mushroom. Asa man na lady batod bakuha ng agaricus mushroom? Ang agaricus mushroom, katulad na sinabi ko, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So kinala mo inom na ka sa ato ang 17-in-1 nga EXL Coffee Mix ng bonggang-bongga. Kay again, na-satisfy na imong craving sa pag-inom og kape, wapay mo tukar nga bisan unsa nga balatian nga naan ni buwa karon, walay bawal, dili bawal nimo. Instead, makaayo pa nimo, makatabang para magpabiling kang himsog og basko. O kung naka'y balatian, inanay po nga mawagtang na sa imong sistema. Mao na nga inom na. Sama na ako, Lady Batun, sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: one. Kape nagawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
1: Ako ang inyong lingkod,
3: Lady Batu.
1: O gano'n ay mag-ipaawat niya sumpay? Kamakabuhay ang ikatulog katapos ang tipakang aparte sa chapter 9 sa revelasyon sa itong sender nga si Almel ni Ana. Dinhi lamang sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Bato, natatakot pa rin po akong sabihin sa lahat. Sa aking pamilya, lalong-lalo na ang aking dinaramdam, ang aking sakit noon. Nahihiya ako, nangangamba at natatakot. Ayoko po kasing mapag-usapan yun. Natatakot akong harapin nang kasama sila ang tunay kong estado. Pero yun po ang aking plano, ang maibunyag sa kanila ang tunay at totoo. Ang aking sakit, natiyak kong yun din ang maghahatid sa aking libingan. Ganahan ko kay unang higayon nga may join ka namos panihapon manoy.
1: Kasi, nalipay ko kay nag-atubang kitang pamilya sa taladkananan ganiha. Salamat, Almel, apo.
2: Lami ang gilutong sudan ni Waki. Walang kumipauhay sa kaon. Mauro na ang rason.
1: Dili tungod na mong imong pamilya. Rason nga miuyon ka makigdungan na mong kaon, anak.
2: Ang pagkaon ang rason, kana lang.
3: Dili ba yung maayo nga paundayunan mong imong kayugot sa imong dughan, Almel, gaw? Buhiin na ka ng kalagot o kasuko mo, gaw. Maunay makapaguba sa relasyon mo sa Ginoo.
2: Unsa?

0: Manoy, naa sila na, naa sa silong nagpaabot nimo.
1: Ako iyang duyo.
0: Og masok anon.
1: Ha?
2: Almel.
1: Lana, ni aga. Salamat kay. Lana. Gisag pa man kukunin mo.
2: Kuwang pa kana. Sa dakong kadaot nga gibuhat mo na ako og sa tibuok kong pagkatawo kinabuhi.

Chilibato, nagulat po ako sa sampal na yun ni Lana. Hindi ko napaghandaan ang nag-aapoy na galit niya sa akin ng mga sandaling yun. Hindi ko po kasi inaasahan noon na ibubuhos niya sa bahay namin mismo ang dahilan ng kanyang puot. Sa kanalaman ng aking pamilya ang itinatago ko noon, Lady Badod. Naibunyag tuloy nang wala sa oras ang lahat ng dahil kay Lana. Dahil ang kinatatakutan kong masaklap na maaaring mangyari ay nagkatotoo. Opo, Lady Badod. Nahawaan ko nga siya sa aking sakit na itinatago ko sa lahat. At tunay at totoo, sinira ko po talaga ang lahat-lahat kay Lana.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mo na bati ang kinatibok ang chapter 9 sa revelasyon ni Almel. Watamiid gihapon dito ang tanan. Pero sa sunod nga episode sa atong tulumanon mo ang finale o ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Almel mo ng antabayanan o paminaw na ito ang tanan. Okay? Pero mamalik patataod-taod man sa pipila ka mga pahinumdom kaya itong hisgutan o lakitan ang atong nabati nga kinatibok ang chapter 9 sa iyang kasaysayan. Kanang tanan, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Ako si Engineer Jonathan Serundo, Technical Auditor sa Nordico. Nagdala po ko simbahan sa Four Square Gospel Church sa Makupa Mungkayo. Ngayong January 14, 2021, doon ako ipauban sa trabaho sa Nordico nga na positive o COVID. Pagka January 15, appeal ko sa 20 kabuok nga positive sa COVID. Gidala mi sa quarantine facility sa Tagum City. Sa quarantine facility, tagaan ka dito pagkaon tubig ug naitambal nga pagtalaon ako sa tambal. Multivitamin lang. Pasalamat ko sa mga kumpanya sa Nordico kay gitagaan mi food supplement ang EXL Makabuhay Plus capsule. Mura mong ginainom buntag o tuhapon. After 10 days ato, wala na may gibati. Pagawas na may swab test mi. Salamat sa Ginoo kay negative ang result.
1: Daghang salamat, Engineer si Rondo, sa imuhang testimony. O God bless you always. And syempre ka makabuhay. Ayun, bonggang-bongga, diba? Kung everyday kita mo inom, sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang dietary supplement. Kaya ako kaig katabang, sa atong panlawas, kita perming baskog everyday. O makahuna-huna ta sa unsay angay. O makalihok ta permi. Produktibo ta sa atong adalo nga pagkinabuhi sa atong mga gimbuhaton. Sa panimalay o sa trabahoan, o misan asa kita adto. Ganon. Mauna nga, everyday gig kang amuinom o muinom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus. Kay dagang kay ingredients nga giusa lang diha. Og naisgutan na nato ang uban pang mga ingredients nga giusa lang diha og dako kay taog daghan tag mga benepisyo nga makuha para sa atong health. Og usa na diha sa daghan nga mga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus capsule. Nga mao atong dietary supplement mao ang vitamin C. Naay vitamin C ang atong EXL Makabuhay Plus capsule. Kung ikatabang, syempre, kamakabuhay, diba, sa itong lawas ang vitamin C. Makatabang na para makaproduce ang collagen, L-carnitine, huwag ka ng neurotransmitters, ganon. Unya ang vitamin C, antioxidant usab, kamakabuhay. So, makatabang na para ma-remove or mawagtang, makuha, mawa. Ang mga wak na itong gikinahanglan ng mga substances na mas nailhan na ito as reactive oxidative species or ROS, gikan sa ito ang lawas. Ang vitamin C usab ka makabuhay makatabang na para maabsorb sa atong lawas mismo ang iron. Ang vitamin C makapaboost sa atong immune system. Kadalihok na lang ginato og kada storya, di ba, naagi immune system. Makinalatagaan na itong focus og pagtagad ng bonggang-bongga. Kay maulagi na ang atong sundalo sa atong lawas para mabatok sa mga nagkadaiyang mga virus og mga bakterya o bisan unsang mga matang sa mga sakit o mga balatian. Ang vitamin C ka makabuhay, makapa-enhance na. Makapadali sa pag-ayo sa ato ang mga samad. Walang po'y labot ng samad sa kasing-kasing tungod sa gugmang napakyas. Ay lang po itong i-api. Oo, pagdawat ang tambal adto ka ng pagdawat sa realidad, ganun. Pero ang vitamin C, di ba, dagang kaikatabang sa atong lawas. Asa man ta mo tumaran, kinahanglan yung usa-usaho nato na nga naamay ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule nga dagag ingredients o gamatang usa ka ingredients na kitag mga benefit nga mga bonggang-bongga nga makaayos sa atong lawas. Usa na ang vitamin C. Laban, inom na sa EXL Makabuhay Plus Capsule.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Matod pa nila ka makabuhay, dili maayo or dautan daw, no? Dili recommended nga magkumparata. Pero ipamugos na ako na karon. Ang uban na alay mga 5-in-1, 3-in-1, di pagid makaayo, ana. Dili man sa pagpangdaot pero realidad and real talk. Sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients, giusa lang. Asa pa makamangita, ana, sa ato alang EXL Coffee Mix 17-in-1. Huwag mo tukar nga sakit. Instead ka ng mga sakit nga, imbis mo tukar, inanayon pagwagtang sa imong sistema, sa imong body, sa imong lawas ka makabuhay. Mo nang sa pag-inom nimo sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1, nindot kaayo. Imong lauman nga sa everyday nimo nga pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1, makabatsyag jud ka nga kanamugaan ng imong paminsar, sa imong pamati, sa imong lawas, and syempre kanang imong mga balatian nga manginanay na nga mawagtang. Di ba po ingon siguro nga mamiss ni mo, hala, wala na lagi ko ibati og kuan, wala na lagi ang akong palpitations, wala na lagi ang ako ang pagsaka sa akong acid, wala na lagi mitukar ang akong reflux sa acid reflux, ganun. Siyempre makatabang magod kay dagan kay mga ingredients nga naadiha, o usa na ang ginseng root. Ang ginseng sa makabuhay o sa ka-herb nga dato bongga sa antioxidants, ganyan. Na ang iyong antioxidants nga makapareduce sa inflammation, ang ginseng root. Napoy benepisyo nga makuha nato sa para nindot nga pag-function sa atong utok ka makabuhay, pinaagi sa ginseng root. Oo, o gamot sa ginseng. Unya sa mga kalalakin ang adunay problema, doon ang erectile dysfunction, nga kanang mag-love making na sila ni Mrs. Kasi nga lang si Mrs. kami undang naman si Mr. Oy, murag halfway raman, wa may lahutay. Dili na katawanan ng erectile dysfunction kay diferensya gina sa mga kalalakinan, pero ato pa nang maagapan ko sa Tagalog pa. Ma-improve na to na nga para mabalik sa kahiga. Oo, si Mr. Gamit ang ginseng root. Ganyan. And makapaboost na nasagda sa atong immune system ang ginseng. And syempre doon na sa mga potential benefits. Batok sa nagkadaiyang mga cancer ang ginseng root. Oo, kamakabuhay. Unya, kung ikaw perming kapuyon, bisag wa palang gani kay gibuhat o pakigitrabaho, gikapuy na kanang daan, para ma-increase na ito imong energy levels. Dapat natay intake sa ginseng. Gamot sa ginseng. Unya, makapaubos pagid sa blood sugar, mamisaka na. Kasig nalipong-lipong na kadya. Di ba ko taas o BP, Lady B? Pero mura mo kung malipong, ay taas imong sugar. Mapaubos na ito na pinagi sa ginseng. Ang ginseng root, naaka na usas mga ingredients ng bonggang-bongga kamakabuhay sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao na nga kung saan imong giinom og naandan nga kapidihan nga way ikahatag nga benepisyo nga nindot sa imong kalawasan og sa imong pamilya. Kay kinahanglan ba nga mulahutay gitagtaman para sa atong pamilya ra usab, para kanino ka bumabangon ganyan. Muna mag-switch na, ari na ta manginom sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako ang inyong lingkod,
2: Lady Bato.
1: Maraming salamat ng bonggang-bongga. Oo. May balik na ta sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Siyempre, ang atong tulumanon, kamakabuhay, ang ato ang programa, Tambagi ko, Lady Batod, gihatod ka na ito, siyempre sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, proteksyon sa atong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, kamakabuhay, mubatok na sa mga nagkadaiyang mga balatian o mga sakit sama sa diabetes, hypertension or kanang taas ni mga BP, cancer, kanang matang sa cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing or mga komplikasyon sa kasing-kasing, kanang kakapoy sa imong lawas, karaming kapuyon, magpapagmatag, kapuy na daan, kapuy na dayon, naku, sign na nga murag na is something na ideally okay sa imuhang lawas. Doon na kay problema sa baga, kung kahinigarilyo ka, expose ka sa bisanusang mga aso, na kay respiratory tract infections, o dali ang imong pagtiguang sa physical, 20 pang idan, blog 30 nang now, bagin na ang factor. Na kay insomnia, doge kay kakatog, o nag-overthink na sad ka, bisanusang nasad imo gihuna-huna. Bis matog na ka para imo huna-unaon, kaya mo pahuway ka na, di na hinoon. Kanay mo pagkalimtano, nako, tabangan ka, nga mawag kang na, nga ma-okay ka. Kanang na-depress ka, di gina-healthy, no? Naka-UTI or constipation, nako, sulbaro ng tanan pinaagi sa EXL Makabuhay Plus. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus capsule, i-maintain lamang para sa mga adult, usang ato sa duha ka kapsula every day. Uban sa inadlaw nga tubig, again, dilibugnaw nga tubig ang atong itukmod, ana itulak sa pag-inom, anang ato ang EXL Makabuhay Plus, ha? Inadlaw lang nga tubig, dili bugnaw, dili init. So kana atong pag-inom ana 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung panangli tikaw doon na nibalatian ka makabuhay, mas uway-ubayo na to. Dungaga na to ang dosage. Duha nga to sa tulog kakapsula 3 times a day. Uban sa inadlaw gyapon nga tubig, sa dili ka pamukaon. Pwede po nga after na kamukaon, pero kanang usa ka oras sa ang palabya. Una ka mong inom sa itong EXL Makabuhay Plus, isip imo ang food supplement ng bonggang-bongga. Okay? Napanata. Sa pagpaday sa unahan, ako gyapon ang inyong Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. We'll be right back.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Battle. Kagani nga atong debate ang kinatibuk ang chapter 9 sa revelasyon ni Almel. Agi wa pa mi ended to, pero sa sunod nga episode mao na ang katapusang sumpay sa iyang kaagi, okay? Paminaw na ato na. Pero karon na ato unang lakbitan og isgutan ng atong debate nga chapter 9 sa iyang kasaysayan. Apan sa dili pa ang pambansang reminder na sab, ang pagpahiyom, pahiyom kanunay, kamakabuhay, bisan doon natin mga suliran, gagiatubang, midasmag na to, dita magpada, smile lang gita, para makapaminsar, tagnindot o positibo, labi na ko natin Ginoo nga mo'y sentro sa itong kinabuhi. God bless us. Anyway, Almel, salamat once again sa pagpadangat sa imong kaagi. Wa pa gita matapos sa pag-feature sa tanan, no? Although, napay mga usa na lang kaginhawaan. Napay last chapter para matapos na ang tanan, no? Karon, atong lisgutan o lakbitan ng drama nga nabati na ito ganiha. Kumbasihan na ito ang chapter 9 sa imong kaagi. Dili lalim nga maghambintag mga kaligot-got, kasuko, kayugot, kasilag. Pero bukod dyan, di gyud lalim nga maghambinta ug kanabitang tinaguan bahin sa ato ang grabe nga sakit. Maglagot sa ko kay dugay kay iribil unsa nang sakita. Sige kang paabot noon sa nga sakit. Nga nung murag, it's between life and death man ang peg, no? Murag ingon ana agitingali. Pero alam mo, ang nakatuna na ako sa episode karong adlawa ka makabuhay sa imong kaagi, Almel, is that walang lihim talaga na hindi maibubunyag. O, walang lihim na hindi na ibubunyag. Walay tinaguan nga dili matribukar. Matribukar yun na whether you like it or not. Mangitag paagi ang kahigayunan. Pero somehow, ang pagtribukar sa tanang tinaguan, dako kay nagleksyon nga ikahatag sa matag-usa, especially sa katong subject mismo, sa hingtungdan, ganon. Gayun pa man, kung sa mga atong mga tinaguan, mayagyag na maginapag-abot sa hustong higayon, i-ready ginato atong mga kaugalingon sa mga consequences nga atong atubangon. Pero makaguol, no? Kay katong giingon ni mong grabe nga sakit ni mo, Almel, kung basta yan na ito ang chapter 9 sa imong kaagi, natakdan giday ni mo si Lana. Yun niya ang meaning kay giguba ni mo ang tanan niya tungod at tung hitabua. Ay, unsa man ang sakita. Uy, sakit ka anas pagbiya sa hinigug. Macharat, pwede naman dugto kay makamove on naman ta. Pero kanang sakit, bitaw nga kabahin sa itong health, murag lahi, no? Anyway, kamakabuhay, atong paminawon ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Almel. Din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang panimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Samantala, ang espesyal nga mensahe karong adlaw. Matod pa ka makabuhay pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Ginoo og pagpaubos og makabaton kag mga bahandi dungog og taas nga kinabuhi. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa panultihon 22 versikulo 4. Kamakabuhay, ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Maraming salamat sa pagpaminaw nang bonggang bongga manambling na tagpinalive. Maraming salamat po sa tanan mga tigpaminaw nato. Ikaw og labaw sa tanan, ikaw salamat kayo sa pagtubay sa atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
5: Ayo grimo, ang EXL Makabuhay Products ay inyo nang mabalit dire sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building 56 Binting Street, Tagbilaran City. Ang EXL All-in-One Skincare Oil kauban nato sa pagigbato kontra dengue. Karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit na dala sa lamok nga Aedes aegypti. Sama sa dengue, mao nga aniyang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil di lang basta skincare massage oil, ginamahan kini sa puro nga lemongrass essential oil og mga halamang gamot nga maoy natural insect repellent property og tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini, makasiguro ka nga luwas o epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. Ayaw kalimot o tumar sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement kung ikaw adunay sintomas sa dengue. Uminom lamang o duhan tutulo ka kapsula matag adlaw until needed. Makatabang kini na mapakusgan ang imuhang immune system batok sa dengue fever. EXL All-in-One Skincare Oil, EXL Makabuhay Plus Capsule, kauban ni mo, kauban nato, kontra dengue. Excel in health, excel in life, sa makabuhay, dagdag buhay.
6: 102.3 KSL. Dinggong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
7: Without you, I'd be lost without you.
6: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
8: Uy, nabugat ko. Naabot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexy
8: oh, di ka trabaho. Hustle ka ayaw mabugat.
10: Rexino Forte!
8: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
10: Rexino Forte!
9: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
10: Rexino Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Jack!

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially For You.

The New Kiss FM 102.3 Tuesday night unfolds. Siyempre, kasama nyo na naman ang nag-iisa. Pero tinutularan mo rin, hindi naman mapantayan. Pag-utusan, wag na wag nyo lang uutangan. Hindi talaga tayo magkakaintindihan yan. Ako po si Bob Goodman. Good evening and welcome to the Tuesday edition ng programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang programang Kiss Specially for You. Oras natin, 22 minutos, sumunod pa yung 9 o'clock in the evening. Again, remind ko lang ha, segue lang to. Approved na yung 5-year terms, pero hindi pa approved yung walang eleksyon. Bicam pa, then tignan natin kung makakahabol pa sa sala ng presidente para pirmahan na, okay? Kasi hapit na ang ano eh, hapit na ang filing karong September 28 to October 5 na eh. So, antabay lang ha, antabay lang. Katong mga gustong alis na ng mga kapitan nila dahil walang ano, yari tayo dyan. Yeah. Okay, meron namang iba na maganda naman patakbo ng kapitan. Eh, oh. Tsaka ng council, di go. Diba? Oo. Pero dapat respetuin talaga natin ang batas. Eh, no? Oo, no? Kung ano yung batas, batas talaga. Anyways, ito na. Update ko muna kayo para sa ating STL, Local Draw, Province ng Bohol. At ito kita ito, syempre, sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito na ang ating 7 o'clock in the evening draw, Local Draw. At ito na ito sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. At itong winning numbers are 3, 1, and 2. Congratulations, 3, 1, and 2. Para naman sa last 2, that's 1 and 2. Congratulations! Yay! Congratulations! A little later on, 3D Sweat 3 draw naman. Maya-maya po lamang yan. Oras na rin, alas 9.24 na. Back with more. TJ down to JL. All of me. Dito lang yan sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang programang Kiss Specially for You.

0: minsan napapako. Ha? Pangako na napapako. Yan ang pag-uusapan natin. Bakit may mga pangakong talagang napapako or pilit pinapako? Yan ang atong topic for tonight, Tuesday night edition ng programang Sumasalamin sa Mga Buhay Natin. Ito ang programang especially for you.
1: It'll be alright, my head's underwater, but I'm breathing fine.
0: Okay, so yun nga, Peter Carrell Navea, good evening, and also hi daw kay Prince Kyle Adam Tape. Sa lahat ng mga naka-engage sa atin sa Paperless World of Facebook, good evening po. May gabi. Yay! Live na live tayo sa Facebook. And, Engineer James Daniel, no? Oo. Engineer James Daniel ng Radyo Bulano Network and Bukolano IPTV Broadband. San Miguel Cable Network Incorporated. Actually, they are slowly invading Bohol na talaga. So... maayong gabi, Engineer James, okay, ng Bukolano IPTV Broadband and San Miguel Cable Network Incorporated. Yan. And RBN Network. Okay. So, maayong gabi, check nyo yung Bukolano Broadband page para malaman nyo yung produkto nila. Nila Engineer James Daniel ng Bukolano Broadband. And of course, ng San Miguel Cable Network Incorporated. Kaibigan natin yan. Actually, he's one of member, no? Board of Directors ng Bohol Tri-Media Association. Okay? Isa sa mga board member. Board member. Board of Director. Ayan. Ng Bohol Tri-Media Association. Ayan. Check nyo yung Boholano Broadband page up to know more about their products. Okay, Doc, tayo sa Kalipusan. Kalipusan Dental Clinic. Diyan sa Maynergo Street. Unahan yan sa may LTO Dampas. Idol natin dentista yan. Madam Rosa Berna ng AutoZone. Good evening. And of course, ang AZMed. A and Z. AZMed. Ni Madam Rosa Berna. Good evening, ha? Madam Rosa Berna ng AZMed. And siyempre, kay paring Romel and Mrs. Dailin sa Laguste ng JH Motors. Ate Helen, Kuya Joel Maestre. Ayan na, JH Motors Ubuhan din. Si paring Sir Kagawad Marlon Dilusan, si May May Dilusan ng Bulot Store. Good evening, magandang gabi. At sa lahat ng abot ng atong CBA, good evening, ha? Oo, ano pa ba? May nakalimutan ba ako? Wala. Okay, so yun ang topic natin. Bakit may mga pangakong talagang pilit pinapako? Or talaga namang, alam mo yun, napapako? Bakit ganun? May mga kadahilanan ba kung bakit siya napapako? Or just simply na ayaw niya lang talagang gawin? Bakit kaya? So ano ba dapat? Huwag kang mangako? Ganun ba yun? Diba? If you are a man of words,
1: love you.
0: Parang mali eh. If you are a man of word, tama pala. Eh talagang kung ano yung lumabas o mamutawi sa iyong mga labi, eh talagang you will be stand on it. Or you stand on it. Diba? Oo. Ayan, Jeanette Slow. Good evening. Paano ang puso ko by Bugoy Drilon? Okay. Check natin ha. Paano ang puso ko? Meron ba nun? Paano ang puso ko? Wala eh. Okay. Wala ang paano ang puso ko. Okay, so... iba na lang song from Bugoy, okay? Jem! Body number 1726. Thank you to Inday Lizelle Adlaon. Okay? Maayong gabi, Inday Lizelle Adlaon. And... advance happy birthday, ha? Advance niya birthday niya bukas. Salamat. Asa man ang celebration? Advance happy birthday, Lizelle!
2: Wahoo! Happy birthday!
0: In advance kay Lizelle, okay? Ayan, ha? Advance happy birthday kay Lizelle Adlaon. That's coming from Jem. Body number 1726. Ito na ang 9 o'clock in the evening draw. As I promised a while back, nai-update ko kayo para sa 3D Swartas draw. Hatod ka na ito, syempre, para sa Philippine Charity Swift State.

0: Sales Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Winning numbers are 0, 2, and 3.
1: Congratulations!
0: 0, 2, and 3. Congratulations. Para naman sa itong last two, that's 2 and 3.
1: Congratulations!
0: Congratulations sa lahat ng mga winners sa mga All Odds. May bukas pa! Kuya Aldum! Si Kuya Aldum ng Alan Dumpa ng Lobok, no? Oo, nakalimutan kong basahin yung message niya kanina. But anyways, Alan Dumpa, si Kuya Aldum, I miss you. Diyan sa may Lobok, siyempre. Sa ligando ni idol kong mayor yan, former mayor of Lobok, Mayor Leon Kalipusan. Idol na idol natin yan siya. And siyempre, Mayor Jack Ilorimo ng Sikatuna. Yan, former mayor Pangay, ngayon SB member ng Sikatuna. Mayor Kusial Pangay, mayong gabi eh. Vice Mayor Kalimpusan, ayan, kaibigan din natin yan. Diyan sa may Sikatuna. Alright, so maayong gabi ka rin yun, tanan. Mayor Attorney Ayuman, no? Ng Luway. Maayong gabi. Ayan, oras natin, alas 9:35 na.

0: Especially for you.
1: Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
3: Especially For You.

The new KSFM 102.3. Yes, tama ka dyan. Ano? Matutunaw din lahat ng niyebe in due time. No? In due time, di ba? Oo. Kaya huwag kang mamawala ng pag-asa. As long as sumisikat ang araw, ang haring araw sa silangan at tumulubog sa kanluran, may pag-asa, di ba? Sabi nga nila eh, at the end of the rainbow, there's a golden pot na talaga namang may pag-asa. So, yun ang pinakamaganda ron, di ba? Oo, isa lang yan eh. Dapat maging positive tayo. Let us all be positive in spite of the problems that were burden us. Di ba? Lahat ng problema ang binobomba sa atin. Maging positive lang tayo. Huwag tayong bibigay. Just give yourself a high hope. No, tiwala lang sa kanya and everything will follows. Di ba? Oo. Kasi the very moment na bumitaw ka, eh talaga mawawala na yan sa sayo. Para bang yung tipong hindi ko na to kaya. Diba? At the back of your mind saying hindi ko na to kaya, pero ikaw sa sarili mo takot kang subukan kung kaya ba talaga or hindi. May mas strong force na nagsasalita sa iyo. Wag mo na subukan kasi ganito ganyan ganyan. No. You give yourself a shot. Diba? Yun eh. Oo. Bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo. You have to try it. Subukan mo kung kaya ba talaga or hindi. Yan ang nararapat, di ba? Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Have these high hopes na makakaya natin at makakaraos tayo sa ating pang-araw-araw na problema. Whatever it is, di ba? Ganun lang. Kasi marami tayong nakikita, eh, no? Marami tayong nakikita sa paperless world of Facebook na talaga namang sasabing hindi ko na kaya. Ito na naman, panibagong araw na naman ang problema. Eh, kung ganyan talagang gagawin mo, eh talagang walang mangyayari. Wala talagang magiging magandang mangyayari. So dapat, positive lang tayo, ha? Di ba, Jem? Okay, yun ang pinag-uusapan natin. Pangako, bakit nga ba ito napapako? Di ba? Yun ang problema ngayon natin. Yung mga pangakong laging napapako. Or pangakong talagang pinapako. Yun ang ating pag-uusapan. Or pinag-uusapan na actually. No? So ikaw, ano ba ang ikakasugyot mo or what can you say about our topic for tonight? Ha? Ipadala yan, okay? Ipadala yan sa ating mga numbers, 0938-809-2808 o kaya sa ating message center, no? Na, yun nga, 0938-809-2808 and 0952-624-8804. Ayan, ha? O, ano pang hinihintay nyo? Laminaw, good evening, Laminaw kami sa akong auntie nga nag-business at flower shop tungod yun sa Punidari Gomez Girly Flower Shop Glitteratis Flower Shop Events and Style. Good evening, ha? Thank you. Mayong gabi, greet lang si SL. Okay, watching your live here at Alta Cita Ibex. Okay, thank you. Ayan, ha? Madam Temi A, ang friend natin forever. Hello. Ayan na ang friend natin forever si Madam Temi A. It's a Mercy Matero ng Maribok yan. Ayan, sa lahat ng mga kaibigan natin, si Denny is the pogi. Bakit ka pogi? Denny is la. Denny Lies. Bobby Bero is the pogi. Hindi, ikaw ang the pogi. Okay, 48 minutes after 9 o'clock in the evening. Yun nga pinag-uusapan natin. Bakit nga ba yung pangako madalas napapako? Or talagang pinapako? Ito ang programang sumasadamin sa mga buhay natin. Ito ang programang Kiss Specially for You. Denny, bakit ka pogi? Dito lang yan! Send a new Kiss FM 102.3 Bohol. Magandang gabi po.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for You,
1: programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for You, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
3: Especially.

The New Kiss FM 102.3 Oras, 18 minuto, sumahan mo na ba ang 10? Sabi ni Denny, Tito, broken ako kasi nag-aaway kami ni Hazel. Ganon. Bakit kasi ang pogi-pogi mo, Denny? Kaya ka inaaway. Kasi ang pogi ni Denny. Okay? Ay, nako. Inaaway. Yung actually, pamangkin ko to. Oo. Nasa Las Piñas. Oh, si Denny Lies. Tito, broken ako kasi nag-aaway kami ni Hazel. Okay. Ayan, si Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Good evening. And yung tanong nga natin, di ba? Bakit ba yung pangako is laging napapako? Ayan. Or talagang pinapako? Or simpleng ayaw lang talagang tumanon? Or ayaw lang talagang... ano man tawag dito, ayaw niya talagang tuparin na ang kanyang mga pangako. May mga ganun tao talaga eh, malakas magpangako. O yun ba yung tinatawag nilang fa-fall ka naman? Masyado kong pa-fall pero hindi mo naman tinutuloy ang mga pangako mo. Yung mga matatamis mong pangako na wala naman talagang kalaman-laman ang iyong pangako. Diba? Eh ang problema lang kasi masyado kang naniwala kagad sa kanyang mga pangako. Pangako, hindi kita iiwan. Pangako, hindi kita pababayaan. Pangako, na hanggang sa dulo tayong dalawa. Mga bagay, mga katagang masarap pakinggan. Pero alamin muna ang mga katotohanan sa likod ng kasinungalingan. Huwag basta-basta maniniwala sa pangako. Dahil ang pangako, mismo ang pangako, ay nakakamatay. Diba? Sabi ni, nung taga Glitteratis Flower Shop, tungod kay the guy or the girl, dili seryoso sa kanilang panaad. O, ayaw na lang good panaad. Diba? Huwag ka na lang manaad para walang problema. Kasi diba, the moment na manaad ka, dun magkakaroon talaga ng problema. Especially if you're not true to your words, diba? Yun ang problema dun, if you're not really true to your words. So why? Why make promises when that promises of yours can easily be broken. Diba? Mauna ang problema. Oh, diba? May mga tao talagang ganyan. Aminin natin, may mga taong malakas mangako. May mga taong napakatamis na mga salita. Diba? May kasamahan nga akong DJ before, babae, sa the Queen City of the South. Oh, babaeng DJ, ha? Sabi niya sa akin, kasi kuya eh, yung mga pangako niya, nakakabuhay ng patay. O, di ba? Imagine mo, ha? Ang programa niya, nagbibigay ng mga advices in the afternoon, 1-3. Oo, lahing taga-Bohol yun, taga-Bohol siya. Pero, she's living in Cebu that time, no? Oo, andun yung buong pamilya niya. But, entire family is a Boholano. Oo, Boholano talaga sila, pero lumipat lang ng Cebu. Okay? Sabi niya, kasi kuya eh, yung mga salita nakakabuhay ng patay. Oo, na-fall siya dun sa lalaking yun. Oo, na hindi rin yung nag-workout yung relationship nila. O, diba? May mga ganun talaga, no? Yung taong akala mong makaka-stand sa init at hamon ng pangako, yung pa rin pala ang bibigay at unang madadarang sa pangako. Oo, kaya yun, napatunayan ko na talagang ang pangako ay hindi lahat na natutuloy. May mga pangako talagang, alam mo yun, sa simula lang masaya. Pero kalagitnaan ng takbo, wala na. Diba? Oo, ganun na ganun yun. Okay, pwede kayo tumawag kung gusto nyo i-share sa amin ang inyong experience about yung pangako, di ba? Oo, anong klaseng pangako na encounter mo? Yan, ha? Oras natin, alas 10:22 na. Back with more. Ito ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang programang Kiss Specially for You. Dito lang sa The New Kiss FM. Yeah!

0: Especially for You, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for You, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.
4: Tell me again, mommy.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for You.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating

Baligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika. Anhaadayon ang mga butika sa Kalapi Butika ng Bayan na naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha at bang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diha at bang sa Romero Hospital sa Dan Galiares ning Siyudad. O diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili gyud unta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan og gipanagiya ni Isabelita Rinca, adtoa og palit na.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhis atong repeat. Giaprobahan na sa sangguniang panglungsod ang 5 pesos nga usbaw splitihan sa tricycle. Mubalik na ang 20 pesos nga temporaryong minimum nga plitihan agi kini tubag sa hangyo sa mga tricycle driver tungod kini sa grabing pagsaka sa presyo sa lana. Kompletong detalye alaga do ray tutas.
1: Giaprobahan na sa Konseyo sa Dakbayan sa Tagbilaran ang dugang plitihan sa tricycle aron matabangan ang mga driver ug operator sa krisis sa lana gumikan sa nagpadayon nga pagsaka sa presyo sa gasolina o ubang produktong petrolyo nanot sa padayon usab nga kagubot sa Middle East. Giuyonan sa sagunyang panlungsod atol sa regularization nga gibanguluhan ni Vice Mayor Adam Relson ala kagahapon ang resolusyon nga nagtugot sa mga driver sa pagkolekta og dugang 5 pesos sa 15 pesos nga kasamtang nga plitihan.
2: Giaproban ito day sa SP lang nga level. So, since this is a concerning operation sa atong tricycle, I think we have to request that the mayor will affix her signature.
1: Ubo sa bagong resolusyon, 20 pesos na ang temporaryong plitihan sa unang kilometro samtang magpabilin ang 2 pesos sa matag musunod nga kilometro. Si Konsehal Leonides N. Borja, Chairman sa SP Committee on Energy, Public Utilities and Franchises, mingon nga ang 20 pesos nga temporaryong plitihan. Gibalik isip tubag sangyo sa 22 ka mga nakilalaing toda kung Tricycle Operators and Drivers Association tungod sa panayong pagsaka sa presyo sa lana o gastos sa pagbiyahe sama sa pieza, maintenance o abang sa tricycle. Giklaro sab ni Borja nga mo epekto lamang ang provisional fare kung maprubahan kini sa mayor o mapatik sa lokal nga pamantalaan.
2: Mo undergo panig publication considering kung bahin o fare. Klaro na naha kay katong mga drivers ron, operators nga nakapaminaw sa itong session, di pa ni mo take effect karong adlaw. Og ma-sign na ni Mayor, ma-publish ni karong Sunday. So ang effectivity ani nga makulikta ni sa itong mga drivers and operators will be on September 21. Kung walay kakulian no, sa publication o sa itong local newspaper.
1: Ang temporaryong plitihan giisip nga makatarunganon o patas aron may banan ang kalisod nga gianto sa mga operator o drivers sa pagkakaroon. Walay gitagdang adlaw o panahon kung kanus ang kini matapos. Pahinom dumusab ni Borja sa mga tricycle driver, ipatuman ang 20% ng diskwento sa mga senior citizens, estudyante o persons with disabilities. Gikan sa saguniang panlungsod, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Hermes Malalog, naminaw karon sa DYRD. Good morning sa ni Romuald Agarsuta, Kiking Almini, o Kakay Almini da sa lungsod sa Maribohok. Si Patrick Panong Ridulya, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Delphine Sumampungs, nagtanaw po. Richie Montañez, nagtanaw po ka na to karon. Social Security System magpahuwam og kwarta hangtod 20,000 pesos pinaagi sa Loan Light Program sa ubos nga interes. Atong paminaw ng report na Zera Arcayena.
4: Mahimo na nga makahulam ang mga miyembro sa Social Security System pinaagi sa SSS Loan Light, ang bagong short-term microloan program sa SSS nga gidisenyo para sa dinalian nga panginahanglan sa kwarta aron malikayan ang mga loan shark o 5-6. Ang pwede mo apply mo ang mga miyembro nga employed, self-employed, voluntary ug overseas Filipino worker o OFW nga nag-edad og 18 hangtod ubos sa 65 nga kinahanglan adunay labing minus 12 kabulan nga kontribusyon. Walay past due o wala mabayarang short-term loan sa SSS sama sa salary loan o calamity loan o walay pending o nasettle na nga final benefit claim sama sa retirement o total disability. Sa pakikinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Setyembre 15, si Dioscoro UC Madanggit, acting head sa SSS Tagbilaran, miingon nga gikan sa 1,000 pesos hangtod 20,000 pesos ang pwede mahulam sa miyembro depende sa kontribusyon. Gamay ra usab ang interes nga 8% kada tuig o gibana-bana nga 0.67% kada bulan, diin pwedeng pilian ang 15, 30, 60 o 90 kaadlaw ang termino sa pagbayad. dili sama sa kasagarang loan program sa SSS nga nanginahanglan pa og pag-aprobara sa amo o employer sa SSS Loan Light, dili na kinahanglan ang employer certification kung empleyado sa pribadong sektor. Dili na usab kinahanglan moadto sa sanga sa SSS tungod kay ang tibok proseso 100% digital ug pwedeng maaprobahan sulod lang sa pipila ka minuto. I-download lang ang app sa Partner Bank, i-link ang SSS account, gamit ang Transaction Reference Number o TRN o My SSS Credentials, o i-click ang Loan Light banner para makita ang pre-approved loan offer. Sa pagkakaroon, ang Union Digital Bank mao ang unang partner financial institution diin pwede na maka-apply gamit ang ilang mobile app. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa mga adunay smart TV, ay kalimot sa pag-like o niya i-follow ang ito ang DYRD Kasaligan, radyo na, TV pa. Masayo na diha ang pagsubay sa mga kasaligan o niya pinakabagong balita direkta mismo sa inyohang mga telebisyon. Paimbestigahan ni Board Member DJ Balite ang rotational brownout sa itong lalawigan. Grabe na sab kayo nga naka-apekto ka na itong mga katawahan. Kompleto detalye, Alaga Dalin Doidora.
5: Gidusog ni Board Member DJ Balite sa sangguniang panalawigan ang usa ka formal nga pakisusi sa nagpadayon nga balik-balik nga power interruption nga nasinati sa nagariang bahin sa probinsya. Sa iyang privilege speech atol sa regular nga sesyon sa SP, gibutyag ni Balite nga hangtod karon nagpadayon ang balik-balik nga brownout ang uban mulong tadpog pipila ka oras ug usahay gamay o walay klarong impormasyon ka bahin sa hinungdan ini. Matod niya ang kanunay nga pagkawala sa kuryente dakong epekto sa mga panimay, negosyo, estudyante, mga trabahante o bisan sa mga importanteng serbisyo.
6: For the past several days, our constituents have been experiencing repeated brownouts, some lasting for hours and occurring with little or no clear explanation. These interruptions have caused inconvenience to households, disrupted businesses and establishments, affected students and workers, and may disrupt essential services. Electricity is no longer a luxury. It is an essential part of our daily lives and a basic necessity for economic activity, education, communication, healthcare, and public service. This is why our people deserve to know.
5: Tungod niini, iyang gihangyo ang SP nga imbitaron ang mga concerned power utilities, power sector agencies o guban pang stakeholders aron mapasabot sa hinungdan sa balik-balik nga brownout, mga lakang nga nahimo na o mga konkretong plano aron malikayan ang padayon nga power interruptions. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Maria Fe Bautista Kuyakot. Nagtanaw ka na ito karon ya sa Galyares Medical Hospital. Oy, nagtanaw sila ka na ito. Fe, mangkada malimot is watching. Biti humawid, nagtanaw po. Usam, nagtanaw po ka na ito karon si Nins Chuel Padillo Bernabe. Pipila ka biyahe sa Ocean Jet sa Tagbilaran Cebu, vice versa, ang gikansilar sugod karong adlaw. Gipahibaw sa Ocean Jet nga kansilado ang biyahe hangtod sa September 30, alas 10 sa buntag nga tag Bilaran Cebu ug alas 2:40 sa hapon nga tag Bilaran Sikihor ug alas 6:30 sa gabi nga tag Bilaran Cebu. Kansilado usab ang alas 12:20 sa udto nga Cebu tag Bilaran, alas 7:40 sa buntag nga Dumaguete tag Bilaran ug alas 6:40 sa gabi nga Cebu tag Bilaran. Aro masiguro ang epesyente nga operasyon, ang mga apektadong pasahero, ibalhin nga doon sa mga biyahe nga mas sayo ang oras sa pagbiya, aro mapahimuslan ang kapasidad sa barko. Kini nga mga kausaban, nagsuporta usab sa mga lakang sa pagdaginot sa gasolina, agigtubag usab sa badayon, kung padayon nga pag-usab-usab sa presyo niini sa tibuong kalibutan, tungod sa nagpadayon nga panagbangi dito sa Middle East. Ang mga apektadong pasahero, adunay katungod nga makadawat og full refund o makareschedule nga way dugang bayan.
0: 23 minutos pasado alas 7. Kini nga itong DYRD Breakfast News, mabati ninyo diha sa KISS 102.3 FM, BCC-TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3 diya sa lungsod sa San Miguel, live sa BDAC, sa YouTube, Facebook, o Zeno Radio. Good morning, Antonia Raven. Raven Yuri, may buntag ni mo diha. Raymond Celosia, diha sa Buena Vista, Bohol. Dengan salamat sa kanunay pagpaminaw. Gris sa DYRD Breakfast News. Atong gris, may tingoha sa Island City Mall.

0: Good morning ni Giselle Operio. Giselle Operio, si Stella Cabalit Operio, nagtanaw ka na to garon. Elfie Rubin Dumagit Libres, nagtanaw po. Lito Maghinay, nagtanaw. Si Patrick Panong Ridulia o si Teodoro Kahilog, nagtanaw po. Live, gikan sa Seoul, South Korea. Laing pagpanghulga dia sa online ang gipasusi garon ni Board Member Greg Hala. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
1: Lain usab nga estudyante sa papanghulga online ang giisa ni Board Member Greg Hala nga gitumong batok sa mga estudyante o usa ka eskwelahan sa probinsya. Sa iyang privilege speech atol sa regular nga sesyon sa sangguniang panalawigan, gipadayag ni Hala ang kabalaka sa mga post sa social media nga dunay hulga, bastos ug insultong mga pulong. Mato ni Hala, kinahanglang seryosohon ang mga hulga online aron mapanalipdan ang mga estudyante, magtutudlo o gumang personnel sa eskwelahan.
2: One of the statement even contains words suggesting violence and use of a firearm. As seen in the screen, nakaputang liha, good luck sa mga taga BHCI, kay eskwela, kay pangpusilon mo na ko inig Lunes. So another, no, mga yawa mo kaayo, ako ni itaot inyong eskwelahan. Whether these statements were made out of anger as a joke or merely to gain attention online, we should never dismiss them outright. We have learned from that tragic incidents in other parts of the country that threats made against schools can have devastating consequences when ignored or taken lightly.
1: Iyang gipalihok ang pagpasa sa usa ka resolusyon nga nag-auhag sa DepEd Bohol Schools Division Office, PNP Bohol Provincial Office ug hingtungdang mga otoridad sa eskwelahan nga diha-diha i-verify ang gikatahong mga hulga ug ipatuman ang tukmang child protection ug school security measures. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: D-Y-R-D.
4: Baytiyot minutos pasado la siyente tres ato nga D-Y-R-D Breakfast News. Required gihapon ang land transfer clearance sa mga pribadong agricultural land hangtod nga way opisyal nga kamanduan ng Department of Agrarian Reform kini maoy gitinawsab sa Darbohol. Human nagpagawas og legal nga opinyon ang Department of Justice nga di na kuno kinahanglan ang dark clearance. At ang paminaw ng kumpletong detalye, Alagad Ray Tutas.
5: Ang Department of Agrarian Reform sa lalawigan sa Bohol, dili pa dayon makaundang sa pagpangayo og land transfer clearance hangtod walay pirmadong gamanduan o memorandum gikan sa ilang central office. Kini ang gitinaw sa Darbohol, human iluwat og legal opinion si Department of Justice Secretary Frederick Vida ang DOJ Opinion Number 16 Series of 2026 nga nagkanayon nga dili na legally required ang LTC alang sa pagbalin sa mga pribadong agricultural land. Sa pagkikinabi sa DWARD ninyong alagad kagahapon, si Dr. Ronald Pumatong, Provincial Agrarian Reform Officer, miingon nga ang Darbohol nagpabilin nga naguhat sa opisyal nga kamanduan, memorandum o operational guidelines gikan sa ilang central office.
6: O mag-isgot ganita o transfer o niya agricultural ang iyang classification sa yuta certibs na kinanglan Gunesia o land transfer clearance o DAR clearance.
5: Si Attorney James Balunda, Chief sa Legal Division sa Darbohol, miklaro nga dili makalabaw sa balaod ang opinion. Giklaro sa niya nga ang LRE kon Land Registration Authority o dili ang DAR ang naghangyo sa DOG. Mingon si Balunda nga sweeping ang opinion sa DOG. Gitinausab niya nga gikinanglan gihapon ang DAR clearance sa mga pribadong agricultural land bisan og natapos na ang pagabadapod sa mga yuta ubos sa Comprehensive Agrarian Reform Program kun CARP niadtong Hunyo 30, 2014.
6: Ang legal opinion cannot supersede sa usa ka balaod gawas not unless dunay amendment ang maong nga balaod nga wala magkinanglan og land transfer clearance sa mga agricultural nga mga yuta nga i-transfer. Tingali mo abayta na pagkakaroon gyud nato ang ato nga buhatan sa DADR sa lalawigan sa Bohol or even other provinces sa DAR, naghuwat pa gyud pud mi og unsa pa poy official stand, official opinion from DAR Central Office with regards to this DOG Opinion Number 16 Series of 2026.
5: Bisan pa man og dako kini nga balita alang sa mga land owners ug buyers, nagpahinumdum ang Darbohol ngangunod sa DOG usa pa lamang ka legal opinion og naginanglan pa og internal guidelines sa DAR sa di pa kini hingpit nga patuman sa mga field offices. gikan sa Darbohol, kini sa Rito, dasang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Romeo Lianto, good morning. Watching live, Purok Size, Iwon, Sevilla. Tesda Buhol Director, Flora Rinca, good morning, sir. Romeo, kun Romel Dinampo, si Felix Minyon, mga Turing Angels, good morning. Duha ka drug pusher na sikop kini sa My Basta Operation diha sa lungsod sa Panglao ug nganhisab sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kompletong detalye alagad sell, remolador ug earn pahiyahay.
3: Sa lungsod sa Panglao gidudahan nga tigpayo sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Bohol. Inabagan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Panglao. Kiniatol sa gipaygayon nga bypass operation dito sa Barangay Danao Panglao Domingo sa Unto. Ang suspek usa ka 42 anyos kinsa gikataho nga usa ka barangay Tanod o nga lumulupyo sa Barangay Tawala Panglao kinsa gikataho nga napalitan og nakuhaan og ginadiling druga gikan sa posisyon sa mga suspek. Lakip po sa bang kalibre 38 nga revolver og duha ka mga bala, cellphone o motorsiklo nga gigamit sa illegal nga kalihukan sa ginadili nga droga. Gibutyag nga gibanabanang motimbang kiningadto sa 11.7 grams kantidad kapin sa 79,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa gipaygayo niini nga anti-illegal drug operations. Kasamtangang ana sa kustodiya sa kapulisan sa Panglao ang maong nadakpang suspek sa kalapasan sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165, kalambigitan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
7: Tulo ka lalaki ang nadakpan sinuusang bypass operation sa mga otoridad sa Purok Size, Barangay Poblasyon 3, Dakbayan sa Tagbilaran na alas 3.20 sa hapon kagapong adlaw. Ang operasyon gipangluhan sa PDEA Region 7 Bohol Provincial Office uban sa sinuusang pwersa sa Tagbilaran City Police Station o sa Bohol Maritime Police. Ang tulo ka nadakpan giilang si Mark Leo Gomez Pukoy, 39 anyos, security guard o residente sa Purok Size, Barangay Poblasyon 3, Francis Jan Galido Viga, 39 anyos, liborero, residente sa Barangay Kamayaan, Lubok, o si Larry Ongkog Utuhan, 33 anyos, walay trabaho, residente sa Barangay Poblasyon 3, Ning Siyudad. Mukabat sa 16.61 gramos ang kinatibukang gibanabana ng motimbang nga nakumpiskar nga gituhuang Cebu nga dunay standard drug price nga to sa 112,948 pesos. Lakip sa nakumpiskaon sa kahit cell transparent plastic sachet nga dunay gituhuang Cebu nga gingong subject sa bypass transaction. Narecover sa manggingong sa mga suspect ang 5 kahitsel transparent plastic sachet nga doon ay gituhang sabong nga mukabat nga 14.924 gamos sa ilang posisyon. Ikumbiska usab sa operatiba ano

0: ini ang pagbato ng fast lane ug ang pagsiguro nga makapakonsulta ang mga pasyente nga nakasinati sa sintomas sa sakit.
1: Julius Mananggit, doy, may butag naman niya. Salamat sa kanunay ng pag-view sa itong balita diyan sa YouTube. Usang katrabahante sa Kapitolyo, nabangga sa nakaparking sa kenan dito sa Lungsos, Balilihan, nabali ang tiil. Alaga Jun Gutierrez, kompletong detalye.
2: Dugan sa Glaris Medical Center ang trabahante sa Kapitolyo human kini nabangga sa nakaparking sa kanan diha sa lungsod sa Balilian. Ang trabahante gipailang si William Tambes, 41 anyos, lumalikod sa barangay Kambaylan sa lungsod sa Katibuyan sa tuon sa iran. Kagahapon sa manas 4:31 sa iyo nga kapunan nga padung naunta kini nga muli ug lula sa gidang nga motorsiklo pag abot sa may barangay Kabad Balilian. Ato ang paginabi ni Police Staff Sergeant Ruben Flores, Police sa lungsod sa Balilian.
3: Padung ulit tigbiyan eh.
4: Dito sa Naran, padung ulit tigbiyan pag abot niya sa National Road sa barangay Kabad at banggit sa barangay Pinsa mo target pag sa sumon sa nakaparking at iyo tayo eh.
3: Sakto sa lugar ang parking sa sikanan.
4: O, tigbiyo ang kwa.
3: Nakato. Ang kwa na eh, doon niyo man eh.
4: Siguro niya.
2: Nga punta katuwa usab nga gisuse kani si William Tambes nakaangkon og grabing angol sa naong bunok usab si Klausan og nakaangkon kani bali diha sa tuwa nga bahay sa Ngatiil og para sa kini gatiman sa tuwa mga doktor gikalang diri sa tangan sa Galeras Medical Center kani sa Luto Zungo Series ang print mo forever basta balita DYRD sa ligan sa balita
5: DYRD
1: sa tuwa nga amuma Galeras karong nga adlaw adlaw nga Miyerkules. Hisgutan karong buntag ang kabahin kini sa Alzheimer's Disease Awareness Week. Kauban usab ang anchor nga si Ninia Pagaran, hisgutan ni Irene Sheila Fudalan ug Abigail Balileng ang kabahin kini sa Alzheimer's Disease Awareness Week. Karon ka ng buntag diha sa ato sa ato nga programang inyong alagad. Malampuson. Ipahigayon sa City Government of Tagbilaran, pinagi ka na sa City Agriculture and Vet Office ang handog ng Pangulo Serbisyong Sapat para sa lahat. Niyatong adlang Lunes, pinagi sa mga kalihukan, nakadawat kini og libre nga serbisyo, mga pet owners nga nisdakbayan, pinagi usab sa pagigtambayayong sa Bohol Agricultural Promotion Center, Department of Agriculture, Central Visayas, o Office of the Provincial Vet. Sa mga kalihukan, 48 ka iring niya iro ang nabakunahan, ipahigayon usab ang pet microchipping registration, deworming o vet check-up. Ginasik usab ni Mayor Jay ng mga pet owners nga moapil sa maong susamang kalihukan isip kinikabahin sa responsible pet ownership o paglikay sa rabies. Pinagi sa mga programa ipakita sa city government nga ang pag-atiman sa atong mga pets usab kini paagi sa pag-atiman usab sa atong pamilya o sa tibuok komunidad. Kahimtang sa panahon humaniini.

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa nakatch panahon, ito paminaw si Leonard Samar. Gikan sa lokal, ngibotan sa pagkasa. May butag din mo diyan, Mr. Samar.
2: Maayong buntag. Ano yung kining pinakaunay kalumpuan sa kaimtan sa panahon karong adlaw? Padayon gyapon nato nga gi-monitor o gibantayan kining maong tropical depression nga nasa gawas sa far or outside Philippine area of responsibility. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang location sa mong tropical depression gimana ba na kinibasis tanang available ng mga data na kinimahimutang sa 2,970 km east of southeastern Luzon o na kinis sa coordinate nga 15.0 degrees north 149.3 degrees east. Samtang nagdala kinisangin nga doon ay gikusgo ng mukabat nga doon sa 55 km matagtak na doon sa sentro o ganoon na kinigas tinis o paghuros hangin ng mukabat nga doon na sa 70 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon, kasagpan, amin ang kasagpan, or west-northwestward, slowly ang iyang pagirog, or hinay ang iyang magpagirog. Base usab sa pagbana-bana, kining moong bagyo, kining moong tropical depression, base sa iyang movement, posibleng kining mupaduol kini, diha sa may north and eastern boundary of Safar sa atong nasod. Karong ugmang adlaw or sa Sabado. Wala pag-iapon na ito, wada nga, kung doon ay changes kini, wala pag-iapon na ito, wada nga, posible kini nga makasulod, makadiyot, diri sa ato as a par, or diri sa ato as a Philippine Europe responsibility. O makasulod siya sa par, pagkanganlan siya o tropical depression nga si Koine. Samtang kini mong bagyo, base usap sa pagbana-bana, layo rin sa kayutaan diri sa ato sa nasod, o wala usap kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Sa sunod nga mga adlaw, posible nga, kining hangin nga habagat i-enhance nining maong bagyo or nining maong tropical depression. Samtang ang nagpasulabi nga sistema karong mga panahona, una kining gitawag tog ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakapikto sa Kabisayan ug sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Negros Island Region Central Visayas ug nakit mao sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug Tagbilaran sa Tagbilaran. Huwag ingon mo sa pang Eastern Visayas, Sambanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Masbati, Lanao del Sur, ug Davao Oriental. Kini mga lugar karong adlaw, makasinati kitag maragomon ng kalangitan, ug dunay katag ng mga pag-ulan, ug mga pagpanulupakilat, gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang ubang bahay sa Kabisayan, ug lakip na sa ang ubang bahay sa Mindanao, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o nga na sa usahay ang dunay managumon ng kalangitan o ginobanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa bangbang bayan sa Luzon, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o nga na sa usahay ang dunay managumon ng kalangitan o ginobanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bangtan ug paingon ngadto sa Batangasagpan nga may mopslabin dito napita sa Mindanao ug samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa aminang kasagpan ug paingon ngadto sa Batangasagpan nga may mopslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon masab ditong napita sa Palawan ug samtang karagatan ini malugraha malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura makasukad sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 5:43 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagigikan sa DOST ti pag-asa Albuquerque Morada Station. Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na ba ang DYRD Breakfast News sa tukini sa Maing Tinguha, Silent City Mall at ang indugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawhan. Nagkang salamat o bayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 10 minutos, hindi pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
5: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
6: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time check is brought to you by Van Willar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar. Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic.
7: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart o sa bulsa.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o dangandungan ng sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga adunay hilanat.
9: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ang ulo o lagnat, dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along Beinting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Kining Balita Pilipinas, tugon nato sa Tire Queen at Goodyear Servitech, a first stop in first class at tire service, Dalan Binansyo Pinting Avenue, Tagbayan sa Tagbilaran. Gikonfirma si ni Senator Robin Padilla nga nagadawat na siya sa subpoena gikan kini sa Department of Justice. May kalabutan kini sa preliminary investigation sa giingon nga pagtabang niya ngadto kang Senator Ronald Bato de la Rosa nga makagawa sa lugar sa Senado. Gipatawag sa DOJ's Padilla, gimando ng subsya pagsumite sa iyang counter affidavit. September 25 o October 9, kalabot kini sa reklamo nga obstruction of justice nga gipasaka Bato kaniya. Kaya naman, sa nga nakita ni si De La Rosa nga may tambong sa sesyon ni atong Mayo 13 apan mibiya kini sa maong lugar ni atong Mayo 14 human sa usa ka insidente sa pagpamusil diya sulod mismo sa Senado.
2: Giaprobahan sa House Committee on Appropriations ang balaudnon ng 7.2 trillion nga national budget para sa tuig 2027. Gipangayag ni Committee Chairperson Mikayla Sonsing nga wa mahimong kuwa na himong unanimous ang pag-aprobar o gipasa ang report nga why amendments samtang wa pa nagtigom ang budget amendments review subcommittee. Tukion ang mga balaudnon pag-usam kung nag-convene na ang budget amendments review, lakip ang dugang pundo para sa pagkuha og bag-ong mga magtutudlo og aral program sa Department of Education.
1: Balita sa gawas na sa dugang paugnan sa kusog humanin.
3: Balita Pilipinas.
4: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binansyo Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
1: Balita sa gawas na nasunod ko nato sa Tire Queen at Goodyear Servitech. Giakusahan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Russia nga balik-balik nga gipunterya ang eroplano nga iyahang gisakyan. Gihisgutan usab niya nga usa ka insidente sa Moldova diin nahimutang ang iyang presidential jet na matikdan sab nga naglusad og ang Russia og drone attack sa maong nasod niadtong higayuna. Bisan human sa iyang pagbalik sa Ukraine, wag yapon muhunong ang Russia sa pagpuntirya sa eroplano sa presidente sa Ukraine. Gikan sa DYRD, Bold Chronicles Sports Monitoring Center ng balita sa paugnat sa kusog.
2: Nanawagan ang mga senador og suporta para ni Pinay tennis player Alex Ayala human sa pagpili sa pagsalmot sa Asian Games 2026. Nakatakda unta nga muduwa si Alex Ayala sa WTA 1000 China Open apan wa kini mudayon tungod sa Asian Games. Kunin siya ang representante sa Pilipinas. Giawag usab nila ni Senador Erwin Tulfo og Bongo ang Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee gubang ahensya nga mangita og legal nga lakang aron tabangan si Ayala panalit ipahamtang kaniya ang multa nga $10,000 gumikan sa pagbalibad sa torneo dito sa Beijing, China, nga nadungan usab sa schedule sa Asian Games. Sa balitang artista, subling nanawagan ang biktima sa aksidente sa kadalanan ngadto sa aktor nga si Ninio Molac sa tabang pinansyal og pagpuli siya ang motorsiklo. Matud pa ni Nicolas Villanueva nga wa siya nadawat nga hinabang pinansyal sukad nahitabo ang aksidente, mga tulo na kasimana ang milabay. Midugang ang biktima nga mibisita ang aktor kaniya sud sa tambalanan ug misaad og tabang lakip na ang pagpalit og bag-ong motor